Pinupuksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

Bahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

People Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: Santhorn Gold Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhorn Gold Coffee Mix.
1: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
0: may collagen
1: at glutathione pa.
0: At sa lasa,
1: kape-kape.
0: Panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
0: Santhorn Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangustin,
0: moringa,
1: spirulina,
0: garlic,
1: plus
0: collagen
1: and glutathione.
0: Santhorn Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibilis sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhorn Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhorn Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhorn Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhorn Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhorn Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhorn Plus Coffee Mix. Santhorn Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santhorn Plus Gold,
9: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santhorn Plus Gold.
11: Ang kako, Santhorn Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhorn, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhorn Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhorn Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhorn Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhorn Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhorn Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag
16: Santhorn Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santhorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santhorn Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mga butika.
1: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work,

0: No faith? Importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
4: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist,
17: consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
20: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and
0: Glutathione, Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
19: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.
23: FM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Saran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain!
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
20: Symptoms persist.
19: Call your doctor.
20: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix.

0: Niswak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santol Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hindi hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahimpapawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa SysDePain, alis agad ang pain. SysDePain lang ang sakalam.
9: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santhone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
9: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Corona. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee

0: ang super na kape.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Southern Gold Coffee Mix. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa dalawang buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triter pinoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
3: Mabibig sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus.
7: Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
0: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sample Plus Gold.
14: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Wengal, ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gale.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sis the Pain. Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakaka

0: malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsanto Plus Gold,
1: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Magsanto Plus Gold!
3: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: XFM

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Resist the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Resist the pain. Resist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-resist the pain ka na rin.
0: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
17: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: XFM.
17: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula

0: healthy? Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: XFM.

0: Eto na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Ha! My pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
18: XFM.
19: FM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
2: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santhon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santhon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santhon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: Subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: XFM.
3: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika.
3: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
10: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
19: Sundown Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paige, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Mabilis sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santone Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
17: Desminoria.
18: No more.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati, dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3.
9: Premium D3.
0: Ang pinalakas na vitamin D3.
9: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
0: Premium D3.
9: Premium D3.
0: Ang vitamin D3
9: na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Halagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold. Ibilis
5: sa matikap. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
2: Sample Plus Gold.
17: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
18: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
19: Santon Gold. Coffee Mix.
20: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na

0: sa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: the pain.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cess the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cess the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Si Ronald po to ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagnamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
19: Iba ka sa lahat.
20: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold, Coffee Mix. Na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
6: Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princeso City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwaan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa,

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3.
9: Premium D3.
8: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
9: Premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Inyong
2: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo, may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3.

0: Madaling ma-absorb ng katawan para din masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina.
1: Magsantol Plus Gold!
2: Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
10: XFM.

0: of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Juline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
16: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna.
0: coffee.
2: Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
16: XFM.
1: FM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katropa, excited!

0: Setting time, mga katropa, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Maya ka temprano, lalawigan ang Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po ngayong Linggo. Linggo tayo, linggo, linggo, linggo, linggo. Mga kabay, mga katropa, Mayo at rest na po. Mayo na ha, Mayo na. Kumusta ang ating pong mga kababayan, mga katropa sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan ng Palawan?

0: Para ako magsimbang. Pupunta sa mga bahay dalanginan. Mas maaga, mas mainam. Bango na, mga kabayan, mga katropa. Welcome sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sunday edition! Siyempre, sa ngala ng ating pong makakapartner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Ano ang pangalan ng ating intern? Nalimutan ko na. Ano yon? James? James? Basta si James. PDCI, di ba? PDCI. Mga kabayan, makatropa, siyempre sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna po ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Checking in na po, mga kabayan, makatropa, katropang Alison Salvatus, ang inyo pong makakasama, magbibigay ng mga balita, impormasyon, ngayon pong araw na Linggo. Pero bago ang lahat, mga kabayan, makatropa, thanks God for another line and another day. And for the whole month. Mga kabayan, makatropa, siyempre kailangan nating humingi ng gabay. Pagpapala ng ating pong-puong may kapal. Basar Weng, Aray Libera, good morning. Sunday blessing, sabi nga, may the good Lord help us to become successful in our life. May He make every work easier for us, smoothen our path, and always keep us happy. Maraming salamat, Sir Weng, ha? Sa mga quote na ito para sa ating mga kababayan, mga katropa, ha? Ay, kape muna sa ating pong mga katropa, lalo na po yung mga gising na katulad po natin at yung mga meron pong lakad ngayong araw na Linggo. Saan po ang inyong tungo? Ay mas mainam na pong magpainit mo na lang sikmura, ha? Yung ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee! Masarap pang painit sa umaga. Pampainit ng sikmura. Huwag namang... pampainit po ng sikmura, hindi po ng ulo, ha? Yung pampainit ng ulo, wala tayong magagawa dyan, mga kabayan, mga katropa. Yung mga umiinit ang ulo, yung problema yan. Hindi yan stress. Kung hindi yan stress, yung problema yan. Kaya nako, para po ma-relax ang inyo pong kaisipan. Wow, kaisipan talaga. Kape, healthy coffee sa umaga, premium D3 coffee mix. Ito po ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong diabetes. At yun sa ayaw din pong magka-diabetes. Bakit kaya nyo? Dahil sa ating mga kababayan, mga katropa, marami pa rin yung pong kalagang copy is life nga ang motto sa buhay. Kahit na mayroon pong diabetes, ako bihi, mahirap pong pigilan. Kaya nagtitiis sa mga unhealthy coffee. Ito na yung coffee na nararapat sa inyo, mga sir, mga ma'am, ha? Premium D3 coffee mix. Dahil nagpapatamis sa coffee ito, mga kabay, mga tropa, stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi naman po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. At bukod dyan, mga kabay, mga katropa, yung mangustin na sangkap ng ating pong premium D3 coffee mix, sabi nga, highly nutritious ang mangustin powder. Ganun din po ang mga benepisyo ng mangustin ay may mayaman po sa powerful antioxidant at anti-inflammatory properties. anti-tumor effect din po. Ang mangustin. At tumutulong dito para, sabi nga, makontrol natin yung ating timbang. Sa mga health conscious din. Ayun naman medyo tumataas ang timbang. Ito na yung kaping nararapat sa inyo, ha? At nakatutulong din po yung mangustin para makontrol nga po yung blood sugar level natin sa katawan. At bukod dyan, ito yung kapeng meron pong vitamin D3. Ito lang po, ito lang, yung premium D3 coffee mix. Vitamin D3 ang kinakailangan ng ating pong mga buto para mapanatili nito yung pagiging matatag, matibay. Ano mang mga pagsubok, trabaho, at syempre yung hamon. Anong tayo ay nagkakaedad na mga kabayan, mga katropa. Pag nagkakaedad na raw kasi sumasabay din daw po yung paghina, pagrupok ng ating po mga buto sa katawan. Eh lalo kung wala ka pang kulang ka pa sa vitamin D3, nako lalo na. Marupok yan katulad ng mga ex nyo. Naging marupok. Pero dito hindi ka rurupok. Hindi rurupok ang iyong mga buto. Titibay. Dahil po sa vitamin D3 na kasama po dito sa ating premium D3 coffee mix. Kaya katropa, saan ka pa? Kung kape rin lang pag-uusapan, mag-premium D3 coffee mix na. Mabibili na po yan mga kapay, mga katropa, sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 13 minutos na po mga kapay, mga katropa, makalipas na ang alas 5 ng umaga. At syempre mga kapay, mga katropa, sa mga oras na ito, narito naman ang mga ulo po ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Linggo. Mayo at res po mga kabay, mga katropa. Okay, Sir James Dooms, good morning muna. Oo, Ami Pedon Santa Maria, good morning. Mukhang iba yung... Iba yung... Wala po kaming numero din eh. Pero good morning rin po. Anyway, nakikinig siya ngayon. Baka napagkamalan lang, ha? Pero good morning, good morning. Mga kabay, mga katropa! Sa ating po mga ulo ng mga balitang local. Local news, babae po sa Santa Lourdes, binaril matapos nitong hampasin ng bato sa ulo yun daw po kanyang asawa. Pamasahin naman daw po sa mga speedboat sa Balabac, tumaas dahil pa sa patuloy pa rin daw pong nararanasang oil crisis. Scooter at top down, nagbanggaan sa Nara, ilang individual sugatan. Samantala, tupad validation, dinagsa naman mga benepisaryo sa bayan ng Taytay. At San Vicente National High School, tinanghal naman na kampiyon sa drum and lyre competition sa Pasingatan Festival 2026. Ito namang isa pong pawn shop sa bayan ng Cuyo, nag-donate ng 8 collapsible tents sa LGU Cuyo, Palawan. Samantala sa atin ang mga balitang nasyonal. DILG Secretary Remulla. May binabatikos po ng Ang Kabataan Party List. Okay, dahil daw po sa issue ng panukala o kanyang suwisyong i-abolish na ang sangguni ang kabataan. At kampo naman po ni Vice President Sara Duterte, handa na raw po para sa Senate impeachment trial. Pero patuloy pa rin daw kinu-question yung proseso. At sa atin ang pambalitang international, itong si US President Donald Trump, tabay hindi raw po kontento sa Iran proposal. At tensyon sa allies, lumalala. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita. Nahandog naman po sa atin ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po yung Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, dinagdagan, no? Dinagyan ng collagen at glutathione na mayaman din po sa antioxidant at anti-aging properties. Kaya kung gusto mong maging younger looking skin, na nag-e-enjoy ka sa pagkakape, ito na po ang kapeng nararapat sa inyo, ha? Ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Healthy coffee pa rin po yan, mga kabayan, mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Available na rin po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 18 minutos, makalipas po ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katrapat, at ako'y na po natin ang detalye ng ating pong mga balita.

0: FM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ninyo papakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Katropa ko naman po ang inyo po makakasama, katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa balitang national muna, mga kabayan, mga katropa, binatikos nga po ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. CD Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, sa mungkahin ito nabuwagin na ang sanggunang kabataan. Dahil dumilo sa katiwalian na kinasasangkutan ng dalawang SK sa Makati City. Ayon dito, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat nabuwagin. Kadalasan umunong walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok na sistema. Magugunita na iminungkahin nga po ni Remulla ang pag-abolish sa SK matapos suspindihin ang dalawang SK chairman sa Makati City dahil sa pagkakasangkot di umano ng mga ito sa katiwalian o korupsyon. Maituturing ni aniyang hipokrito ang gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon habang bulag-bulagan sa matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacanang. Ilan nilalakat umano kasi ni Secretary Remulla ang lakat ng SK official. Gayong dalawa lamang sa mahigit 42,000 na mga sangguni ang kabataan chairman sa buong bansa ang isinasangkot na sa katiwalian.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan natin sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang mapanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karagdagan balitang national pa rin po, mga kabayan, mga katropa, kinumpirma naman ng legal team ni Vice President Sara Duterte na definitely participate sakaling umabot na po sa Senado ang impeachment trial kahit patuloy nilang kinukwestiyon ang legalidad ng proseso sa Korte Suprema. Ayon pa sa kampo po nitong si BP Duterte, ituturing nilang isang real trial ang Senado kung doon tuloy ang umusad ang kaso at inaasahan nilang parehong prosecution at defense yung pong haharap. Ngayon man, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Michael Poa na ang personal na pagdalo ng Vice Presidente nakadepende kung kinakailangan ng mga partikular na pagdinig at maaaring hindi siya dumulo sa lahat ng hearings. Samantala, patuloy na pinupuna ng depensa ang proseso na sa Kamara. Kabilang ang umunay kakulangan sa dokumento at ebidensya bago ang hearing, diit nila bahagi ng kanilang karapatan ang pagkwestiyon sa Korte Suprema kung may nakikitang paglabag sa due process. Nauna nang nagdesisyon ng House Committee on Justice na may probable cause ang impeachment complaints laban kay Duterte na nakabatay sa mga allegasyon ng umano'y misuse of funds at unexplained wealth.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa atin naman pong balitang international, ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nasisiyahan sa pinakabagong alok ng Iran para daw po sa negosasyon, hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ano, may mga hinihingi ang

0: veteran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Ayon naman kay Iranian Foreign Minister Abbas Araki, bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin din muno ng Amerika ang agresibong approach. Ngunit mananatiling naka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posible din muno ng pag-atake. Kasabay nito, lalong umiinit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng US mula sa Germany kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan na natiling kritikal ang isyo sa Strait of Hormuz, na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Kaya patuloy ang pangamba sa ekonomiya at pagtaas ang presyo ng langis.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang balita niya, mga kabay, mga tropa, handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Umasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala sa atin naman pong balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Tayo muna natin ang balita. Yung babae sa Santa Lourdes, binaril matapos itong hampasin ng bato sa ulo ang kanyang asawa. Ito po nangyari kahapon, mga kababayan, mga katropa. Itali po niyan, katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report. Binaril lang isang babae sa bahay mismo nito sa sanitary landfill madaling araw kahapon sa barangay Santa Lourdes. Ang biktima ay nakilala sa pangalang Lisa Sausa, habang ang suspect naman ay nakilalang si Marcorio Dacles. Pawang mga nakatira sa nabanggit na lugar. Ayon sa PPCPO, nagawang barili ng suspect sa tiyan ng biktima dahil nakita nitong duguan ng kanyang anak na asawa ni Lisa. Hinampas kasi ni Lisa ang kanyang asawa na si Randy sa ulo, na anak naman ng namaril. Si Randy agad ginamot, si Lisa naman buhay, isinugod at nagpapagaling sa ospital ng Palawan. Habang si Marcorio naman nahuli ng pulis malapit sa terminal. Mukhang patakas na ito. Ayon pa kay Colonel De Leon, Chief of Police ng City PNP, crime of passion ang motibo sa pamamaril. Naggalit ito nang makita niyang duguan ng kanyang anak na si Randy, kaya gumantis sa babae. Pinag-aaralan na PNP kung anong kaso ang isasampa, kung ito ba ay frustrated homicide o frustrated murder. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, kahapon si katropang Gerald po mismo nagkaroon ng pagkakataon na makadalo doon po sa agarang agarang pagpapatawag ng PPCPO ni Police Colonel Dennis De Leon, ang ating pong Acting City Police Director sa naturang insidente. At ito yung ilang video lang po ito, ha, yung suspect na agad nga pong nadakip dyan sa bahagi po ng Irawan Transport Terminal. Ayan yan sa police station to yan mga kabay, mga tropa. Yan daw po yung suspect na namaril doon sa babae, mga kabay, mga tropa. Ayan ay agad pong nasa kote ng ating pong mga otoridad, mga kabay, mga tropa. Habang niya po ay dadalhin, magpapamedical din yung oras na yan. Dala ng ating po mga otoridad, mismong si Colonel De Leon. Yung umaalalay. At syempre kasama yung ating po mga elemento ng Police Station 2. Agad-agad nasa kote. Yung pong suspect. Binabanggit nga po kanina, crime of ano? Passion. Crime of passion. Tinitingnang motibo. Siyempre, under investigation pa rin po yan, mga kababayan, mga katropa. Siyempre, yung kaso na isasampa, pag-aaralang maayos o mabuti ng ating pong mga otoridad. Ang mahalaga rito, mga kababayan, mga katropa, buhay yung biktima at yung suspect po ay arestado. Kami po kasi kahapon ang nagulat-nagulantang naman. Kaaga-aga! Mga kababayan, mga katropa, nangyari po yung pamamaril di umano, ha? Diyan sa Santa Lourdes.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Rene Boy. Sige sa iba pang balita natin. Pamasahe sa speedboat sa Balabac, abay tumaas dahil pa rin daw po sa patuloy na nararanasang krisis sa langis. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report. Ramdam na ng mga biyahero at mga turista ang pagtaas ng pamasahe patungong bayan ng Balabac, Palawan. Ito ay kaugnay na rin sa oil crisis na nararanasan sa bansa. Ayon na rin sa nakalap na impormasyon ng News Team, ang normal na pamasahe patungong bayan ng Balabac ay naglalaro lamang sa 500 pesos at mayroon pa itong mga kukulang discount. Ngunit simula itong tumaas ang presyo ng petrolyo ay tumaas na rin ang fare rate sa mga speedboat na bumabiyahe. Wala sa buliluyan patungong bayan ng Balabac, Palawan. Sa ngayon umano ay naglalaro na sa 850 pesos to 900 pesos ang pamasahe. Ngunit kahit tumaas man ang presyo ng petrolyo, ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista sa nasabing bayan at ang Unok Island ang kadalasang pinupuntahan ng mga ito. Samantala, ang pagtaas ng pamasahe sa mga speedboat na bumabiyahe sa Balabac ay hindi umano permanente. Ito ay nakadepende sa presyo ng petrolyo kung bababa o tataas. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, scooter at top down nagbanggaan sa bayan ng Nara, Palawan, ilang individual yung pong sugatan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report.
3: Nagtamo ng ilang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at driver ng top down habang hirap naman na makatayo ang angkas ng motorsiklong scooter Honda Click 125 na kulay puti matapos kasi ang mga itong magbanggaan sa cruising ng Lapu-Lapu Street, Nara Avenue, Nara, Palawan noong Mayo 2026, pasyon alas 9:25 ng umaga, kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Monica Abertas, ayon rito nahagip umano ng top down ang naka-scooter pagdating sa bahagi crossing, kaya ang resulta nagbanggaan ang mga ito. Samantala, agad namang sinugur sa pagamutan ang mga nasangkot, kabilang na ang angkas ng naka-scooter matapos nahirap makatayo habang inaasahang magkakaayos na lamang ang magkabilang panigaw na rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Cushion, Palawan, Rail Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, tupad validation ang dinagsa ng mga benepisaryo sa bayan naman ng Taytay, Palawan. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
1: Live report.
4: Dumagsa sa isinagawang validation ng mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged displaced workers sa tupad ng Department of Labor and Employment para sa ilang barangay sa bayan ng Taytay nitong Mayo 1. Kabilang sa mga dumaan sa validation ang mga residente mula sa Barangay Liminangkong, Barangay Pangkol, Barangay Old Ginlo, Barangay New Ginlo, Barangay Alakalyan at Barangay Banbanan bilang bahagi ng patuloy na implementasyon ng programang naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho at tulong pinansyal sa mga manggagawang apektado o nangangailangan. Binigay din sa mensahe ni Mayor Norbert Lim ang kahalagaan ng tupad bilang isang agarang tugon sa pangangailangan ng mga displaced at disadvantaged workers. habang pinasalamatan din niya ang DOLE at ang opisyal ng mga barangays na kanilang pakipagtulungan upang matiyak na ang tulong ay maiparating sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Samantala, nananawagan ang lokal na pamahalaan ng patuloy na pagkakaisa at aktibong partisipasyon ng komunidad upang mas mapalakas ang implementasyon ng mga programang pangkabuhayan sa bayan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kinakatropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Bilya. Oras po natin, mga kapay, mga katropa, alas 5.34 na po ng umaga.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, tama na natin itong bayan ng San Vicente. Oh, taytay pa rin pala ito. Sorry naman. San Vicente, National High School. Oo, yun daw pong tinanghal na kampiyon sa isinagawang drum and lyre competition sa bayan ng Taytay, particular na sa pagdiriwang ng Pasinggatan Festival 2026. Okay na? Alamin natin ang detalye ng balitang ito. Katropo mo sa balita, Mike Scotte.
5: Live report! Live report!
6: Magandang umaga, katropang Ali. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Kakauwi lang natin. At kagabi nga, galing nga tayo dyan sa bayan ng Taytay. Kung saan nga ginanap ang Pasinggatan Festival 2026 Drum and Lyre Competition para sa secondary level na open provincial wide dyan po sa bayan ng Taytay. Kung saan tinanghal na kampiyon ang San Vicente National High School na nagwi ng 160,000 piso bilang grand prize. Asukit naman ang Palawan National High School Drum and Lyre Corps na mula Puerto Princesa, unang gantimpala o first runner-up na may premium 130,000 piso. Samantala, pumangalawa naman dito, second runner-up ang Siksika National High School Drum and Lyre Corps na nakatanggap naman ng 110,000 piso. Kabilang naman sa mga lumahok ang Taytay Central National High School, Bunga National High School at Santa Monica National High School Drum and Lyre Corps na hindi pinalad, subalit ang bawat isa naman ay makatanggap ng 50,000 piso bilang consolation prize. Samantala, katropang Ali, kagabi ay napakaganda ng palabas doon, biglang merong lang kumiksena na yung misis ay may sinambulutan na isang babae. At yung pala yung kanyang mister ay nahuli na may kasamang chiching.
0: Aroy!
6: Yun.
0: Nabuking!
6: Nabuking! Nabuking!
0: Kasama ni...
6: Video tayo dyan.
0: Ni mister si chiching na nanood.
6: Yun. Nanood sa Pasinggatan 51.
0: Ay si misis, nanood din.
6: Nahuli.
0: Eh di nagkaroon ng magandang eksena doon.
6: Oo, nandyan. May video ako. Panoorin mo.
0: Saglit lang. Pinapaayos natin kay katropang Rene Boy.
6: I-blurred mo muna
0: yung mukha. Rinig ba yung sigawan?
6: Oo, rinig. Kung... Hirampas mo nga ng buho sa ulo.
0: Aroy! Si Mister.
6: Si Mister yung huling video.
0: Ano, si Mister ang hinampas ang buho.
6: Oo, si misis. Ayaw bitawan ni misis yung ano eh, yung buhok ng babae.
0: Ah, buhok ah. Oh.
6: Ayaw bitawan eh, yung mga ano natin, mga Marines kasi yung doon basta sa Belia
0: natin.
6: Ah, Marines.
0: Oo.
6: Yung police tinawag pa. Ayaw talaga ano eh.
0: Ayaw, kasi pag ganyan talaga, may protocol yan eh, katrapang Mike eh.
6: Oo, siyempre, Marines yun eh. Hindi naman ano eh.
0: Hindi naman sila police. Oo.
6: Hindi naman sila police.
0: Oo, pare. Pag ano lang, pag walang presence ng police, maaari sila pumagitna. Pero yung...
6: Sila na nga ang pumagitna kasi wala pa yung police eh.
0: Sila
6: pa
0: pumagitna. Oh, ito, may audio. Pakinggan, may audio ito. Malakas ba ang audio nito?
6: May audio yan.
0: Sige. From the top, Engineer Rene Boy. Oh, nagiging martis tayo.
6: Naka-blurred na.
0: Mabilis si Rene Boy pag ganito eh. Mabilis siya. Sige. Sige ka, tropang Mike. Maraming salamat. Pakikinggan namin itong ano mo. Exclusive video.
6: Exclusive yan. Talagang nagulat din ako eh.
0: Oh. Eh, kahapon.
6: Nagulat
0: din ako, Sarah. Oh,
6: kahapon. Kamay ko lang nangyari.
0: Ako, buti hindi ka nadamay.
6: Hindi, ayoko madamay.
0: Sige, sige. Maraming salamat, Katrabang Mike.
6: Sige, maraming salamat. Puntara ko siya. Wala sa labas sa Gintila. Na siyempre, ang balita natin sa inyo na usan o nebati para maging maayos ang ating pakiramdam, partikular na ng ating san araw-araw. Mula sa 104.7 FM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, FM News.
0: Ito mga kabayan, mga katropa, nako eh, nagiging maratis tayo pero nataon, nandun po yung ating katropa. Nagulantang daw sila sa eksena, doon sa gilid nila. Abay si Mister! Na may kasamang ibang chiching nanood ng pasinggatan. Huli ni Mrs. Ngayon, nabuho siya. Ito, tingnan nga natin mga kapay. Naka-blur dito ha. Yung sa mga mababanggit na pangalan. Pangalan na naman. Sige, Engineer Rene Boy. Kasi ganun. May asawa ka na pala, kuya. Hindi ka na nakontento? Malamang ngayon, may... Kagabi pa lang siguro ito, malamang. Nakabalot na yung mga gamit mo. Kung gaano kasaya yung nandun sa may entablado, lasa, mayroon naman pong... init ding sitwasyon sa gilid sa nakapwestra yung ating katropa. Pag meron na kasi, meron na, huwag ka nang maganap pa. Kita mo yan. Diba? O, wala, pinapanood na, hindi na yung sa entablado yung pinapanood, kayo na. O, may pamilya, may anak. Kawawa naman ang anak mo, kuyang. Mabubuli yan. Parang Bisaya pa. Naging Martis tayo mga kabay, mga katropa. Nagkataon lang po. Sabi ni Katropang Mike. Nagulantang daw sila eh. Malamang. Hindi ka ba magugulantang kung nagkaroon na po ng sabunot ang jet, mayroon pang hinampas ng buho. Si Mister pala. Abay nanood ng Pasinggatan Festival. Ang problema, hindi si Mrs. yung kasama. Ibang chiching. Lapang abot ay si Mrs. nanood din. Ang liit lang kasi ng bayan ng Taytay. Kuyang naman. Payo si Katropang Rene Boy sa'yo. Gusto mo ba ng advice? Kapag ganyan daw, kontakin mo lang si Katropang Rene Boy, ha?
7: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Ay, samantala, 43 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Mamaya, tabayanan po ninyo yan. May mga karagdagang video pa si Katropang Mike dyan. Naman talaga, oh. Ay, sa huling bugso ng ating po mga balitang lokal, punta muna natin ang ating naman pong correspondent mula sa bayan ng Cuyo, Palawan. Isa pong pawn shop. Diyan sa bayan ng Cuyo ang nag-donate daw po ng mga collapsible tents para daw po sa LGU. Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
7: Live report. Live report.
8: nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang lokal na pamalaan ng kuyo sa M. Loler Kuyo Branch na pinangunahan ni Mr. Jan Patrick Manlabi matapos itong magbigay ng 8 collapsible tents para sa bayan. Ayon sa LGU, ang donasyong ito ay malaking tulong sa pagpapalakas ng kapasidad ng pamalaan sa pagbibigay ng mabilis at maayos na serbisyo sa mamamayan. Gagamitin ang mga tents sa mga malalaking pagtitipon ng komunidad, outreach program at iba pang aktibidad ng lokal na pamalaan. Maliban dito, makakatulong din ang mga tents sa mga emergency at disaster response operation, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad kung saan kinakailangan ng pansamantalang silungan para sa mga apektadong residente. Pinasasalamatan din ng lokal na pamalaan ang patuloy na pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng publiko. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santum Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula ito sa Bayan ng Kuyo, Rick Tabi, XCP News.
7: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, katropang Rick. Mula dyan sa bayan ng Kuyo. Mayad nga timprano kaninong tanan dyan, ha?
7: Ito ang Exciting Podcast.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang ika-anim ng umaga. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog po sa inyo yan. Anang premium D3 Coffee Mix. Meron din po ng Santon Gold Coffee Mix. At ang premium o Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang ating pong mga healthy coffee. Ano masarap pong inumin kapag ganito pong umaga. Habang kayo po ay naghahanda para sa mga gawain sa buong maghapon. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa o di kaya ay sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, para naman po, yan, magbigyan yung ilan natin pong mga katropang nanonood sa atin pong Facebook Live. Good morning muna. Sa mga nakagigising lang, okay, Sir Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Evelyn Alcantara, kay Ma'am Jean Lai Miranda, Raji Hamil. Good morning po sa inyo mga katropa. Ganun kay Doy de la Cruz, watching from Karuray, San Vicente. Oy, good morning mga taga Karuray. Good morning din dyan sa pamilya Tulong Hari, sa akin pong mga in-laws. Good morning po. Levi Orbiana, good morning. Ma'am John Musalia, good morning din po. At, hika tropang Glo, nasa Terminal 3 daw siya, flight. Papuntang Jensen. Ingat, katropang Glo, ha? Ating pong correspondent dyan sa Occidental, patungo siya ng Jensen. Aba talaga naman. Buti pa yan, pa-flight-flight lang. Sana all. Ma'am Elena Parante Sungkaling. Ito number din. Salamat po sa pagkikinig, ha. Ma'am Esneria Omis Alpa, good morning, Sheridan. Maraming salamat po, ha. Sa ating pong mga kabayan, mga katropang nakikinig naman sa kanikilang mga radyo. Good morning po sa inyo. Happy, happy Sunday po, ha. Huwag lang po doon sa mga may asawa dyan. Huwag nyo kasing i-date dyan sa... Pag mga ganyan, dapat hindi yan dinadala. Sabi ni katropang Rene Boy, pag may mga ganyan mga palabas daw, kayong may mga asawa, huwag na huwag daw po ninyong dadalhin ang mga kulachichi nyo. Dapat dinadala nyo dyan yung mga original nyo. O eh, nagsalubong tuloy. Baka iba pa yung paalam ni Mister. Ay, naku naman. Huwag kasi. pag ano, may asawa na. Huwag ka nang maganap ng iba. Mahina. Mahina daw ang diskarte mo, sabi ni Katropang Rini Boy. Kuyang! Malamang, yung mga gamit mo ngayon, nakabalot na. Ay, nako naman. Walang ganun. Pag may asawa na, tama na. Si Mrs. na lang. Hindi nyo po gayahin si Axel Bon. Very faithful. Ikaw, James, meron ka na ba ang asawa, James? Huwag mong gagayahin yun, ha? Humingi ka ng advice dyan kay Katropang Rene Boy. Oh. 20 pa lang. Akala ko, naka 2-0 na. 20 years old pala yung ating pong intern na si James, ha? Ng PTCI. Ako, mga kabayan, mga katropa, 11 minuto bago po ang alas 6 ng umaga. Ayan, ako naman kasi. Yung sa Santa Lourdes, tinitingnan ng crime of passion. Bagamat sinasabi, itong si babae, sinaktan yung lalaki na kanyang kinakasama o asawa, yung kumante, yung tatay ng kinakasama niya. Sa tatay naman, nahuli. Yan ang sinasabi. Huli! Ewan ko lang kung makukulong ka.
7: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Mga kabahay, mga katropa, o isang ala. Kasi namang mga balita ni Katropang Mike, o. Katropang Mike! Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong Linggo. Exciting Pilipinas Sunday Edition. Ngayon pong ikatatlo na po sa buwan ng Mayo taong 2026. Siyempre, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po ninyo napapakinggan sa 14 na real station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din po sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps. Sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako po ang inyong nakasama. Ang ino pong naging tagapagbalita at naging Marites ngayong umaga. Katropang Alison Salvatos po. Maraming maraming salamat at magandang umaga na, Pilipinas!
7: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santol Plus Gold.
11: Ako si Weng. Tanggal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
9: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santol Plus Gold.
12: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
18: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
21: Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan?
26: Mag Santon Plus
25: Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
26: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
15: Sample Plus Gold.
28: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Santon Plus Coffee.

0: Kausapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen
0: at glutathione pa.
3: At sa lasa, kape-kape.
0: Panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puson.
20: Desminuria.
23: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
27: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga butika.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
30: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
29: Mabibili sa mga butika.
32: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
33: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
34: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
35: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
36: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
36: Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa ating time, mga katropa, 8 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, balitang lokal, mga pulis na kasalukuyang nasa restricted custody, nagsampa na ng kaso laban naman sa mga umanoy ng bugbog sa kanila kaugnay sa naganap na shooting incident sa barangay Irawan.
2: Ganun po kasi may namatay po . Either homicide or murder, depende sa evaluation ng prosecutor.
3: NBI inaasahang magsasampa ng kaso laban sa 4 na pulis at iba pang sangkot sa shooting incident sa barangay Irawan.
2: Lalo na grave misconduct ay talagang misvisible offense mo yan, hindi sa matanggal servisyo.
0: Samantala, sa atin po nga balitang National ICC, itinakda ang first status conference sa kaso naman ni Duterte sa Mayo 27.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran, muling binalaan ng Amerika. Oil prices umaalog sa gitna ng tensyon.
0: At sa atin naman po ang balitang pampalakasan, Cavaliers abansin na sa 3-2 versus Raptors.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
4: Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa! Ngayon po'y araw ng Linggo, ika-3 sa buwan ng Mayo, taong 2026!
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: Live na rin tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
4: Express Balita sa Balita ng Buka.
0: Nagsampa na po ng kaso ang mga pulis na kasalukuyang nasa restricted custody laban naman na sa mga umunoy ng bugbog sa kanila kaugnay sa naganap na shooting incident sa barangay Irawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa kumpirmasyon ni Police Brigadier General Juvencio Badwa Jr. ng Police Regional Office Mimaropa, ayon dito, wala pa sa ngayon ang jacket number ng naturang kaso. Samantala, nag-ain na rin ang hiwalay na kasong kriminal ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kabilang ang grave coercion at illegal discharge of firearm laban kay Bendanya na isa sa mga sangkot at nagpositibo sa alcohol test. Nasa kustodya na rin ng Philippine National Police ang mga pangalan ng mga individual na sinasabing nanakit sa mga pulis. Ang 4 na pulis na sina Police Staff Sergeant Jonah Balangan, Police Corporal Renato Bendanya, Police Top Sergeant Joseph Ian Carpio at Police Top Sergeant Michael Juan na sangkot sa insidente ay nananatili sa protected custody ng Provincial PNP Command kasama ang iba pang kapulisan. Ayon pa sa PNP, mananatili sila sa kustodiya hanggang sa malinis ang kanilang mga pangalan sa isinasagawang investigasyon.
2: Ganun po kasi may namatay po . Either homicide or murder, depende sa evaluation ng prosecutor.
5: Okay, so mabigat-bigat pala sir yung kinakaharap mo itong apat, ano? Mabigat-bigat.
2: Considering po na may namatay doon, ay talagang may medyo kabigatan.
5: Oo. Sa IAS sir, sa IAS, wala pa silang nilabas, no? Kung ano
2: yung... Administrative case po yung ano? Administrative case po yung para sa kanila.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr., ang Regional Director ng PROMI Maropa. Samantala, inaasahang magsasampa rin ng kaso ang National Bureau of Investigation or NBI laban sa apat na pulis at iba pang sangkot. Maaaring humarap ang mga ito o maharap ang mga ito sa kasong murder o homicide, depende sa magiging resulta ng ebaluasyon ng piskalya. Samantala, may nakabinbinding kasong administratibo laban sa mga pulis na sangkot na kasalukuyang inahawakan naman ng Internal Affairs Service o IAS ng PNP.
2: Ganun po kasi may namatay po .
5: Ano
2: administrative case po yung para sa kanila.
5: Oo. Okay. Meron bang parang pagkatanggal sa serbisyo o suspension o itong mga kaso, sir? Nila? Criminal at admin?
2: Well, huwag mo natin pangunahan, pero sa meron na ng polisiya, pag ba ganyan mga grave offense, lalo na grave misconduct, ay talagang visible offense mo yan, kasi sa matanggal sa serbisyo. Pero sa ngayon, ay tinaas na natin yung result ng investigation.
5: Kasi may patay ng kaso.
2: Kasi...
0: Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Police General Jovencio Badwa Jr. ng PROMI Maropa. Samantala, sa uli, tinayak naman itong si R.D. Badwa Jr. na patuloy ang paglilinis sa hanay ng kapulisan. Aniya, ang mga mapapatunayang nagkasala ay mananagot sa batas at maaaring matanggal sa serbisyo. Iginiit din niya na nananatiling nakatuon ang PNP sa pagbibigay ng maayos at tapat na serbisyo sa publiko sa kabila ng insidente.
2: Sa mga taga-Palawan po ay may makakaasa po kayo na ang PNP ay patuloy na magbibigay serbisyo at makakaasa rin kayo na sa aming hanay ay patuloy aming paglilinis. Lahat ng may mamibigat na kaso ay dapat lang makarosaan, matanggal serbisyo kung kinakailangan. At ito nangyaring sa Air One shooting ay patuloy ito na in-evaluate ang ating mga prosecution. Ang meron kasi tayong tinatawag na DOJ circular 20, na kung saan ay mag-meeting ang ating law enforcement agencies at ang ating Office of the Prosecutor para masiguro na maparusahan, ibig sabihin yung certainty ng conviction na tinatawag para umusa at mapunta sa pagsintensya sa mga gumawa ng mga hindi kaya-aya. Express
0: Balita sa Umaga. Mga kabayan, mga katropa, ayan po si Regional Director PROMI Maropa Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr. At ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa atin ang Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan, sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: So may kaso na, kakasuhan na,
0: Naisampa na. Ah, pero doon sa ano, yung naisampa, yung laban doon sa mga nambugbog.
3: Sana mo, bakit hindi na pangalanan? Na-identify ba? Yeah.

0: depende pa rin sa piskalya. Kontata ang gapin ba yun? Basta nakapaghain na sila. Nakapaghain pa lang.
1: Ay, sabihin, tinanggap ng piskalya.
0: Tinanggap yun.
1: Kasi ano yun eh, pag-aaralan ng piskalya eh. Sa bagay, dadaan man yan sa preliminary investigation. Yun, para malaman natin.
0: At doon sa mga individual daw, may mga impormasyon pa. Yung mga sangkot daw, di umano ha? Sangkot, di umano sa pambubugbog doon sa mga pulis na nauwi nga sa shooting incident. Base pa doon sa ilang impormasyon na wala na rin daw sa lugar.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: Ay, siyempre, alis na talaga agad yun.
0: Bakit pa ako tatagal dyan?
1: Ay, siyempre, kaya nga.
0: Pero kung malinis naman ang konsensya mo, hindi ka sangkot.
1: Bakit ka alis?
0: Iyon.
1: Diba? Kaya talagang may nabugbog eh.
0: May nabugbog eh.
1: May nabugbog talaga eh.
0: At kung wala siguro nabugbog, wala siguro shooting.
1: Oo, kaya nga eh.
0: Pero kung wala rin nagangas,
1: yun din.
0: Wala rin nabugbog.
1: Wala din. Kayo nga eh.
0: Diba?
1: Ay, kaso lang, hindi na natin maibabalik ang wala pangyayari.
0: Na. Nangyari na at nangyari,
1: nangyari
0: na.
1: Nangyari na eh, nangyari. Talaga lang eh.
0: Masakit din sa parte ng mga nawala o mga pamilya ng mga kaanak ng mga nasawi.
1: Kaya nga, talagang walang kasing sakit ang mawala ng minamahal.
0: Doon sa nagpapatuloy kasi inintay pa rin yung sa NBI.
1: Wala pa, hindi pa nakapag-file ang NBI.
0: Talagang masusi.
1: Oo, talaga na lang baka may nahanap pa silang ebidensya.
0: Pwede, pwede. Or, dami na rin punta sa kanila mga nais tumistigo. Ano pa ang inintay?
1: Anong kulang?
0: Yung kulang.
1: Yun ang kulang. Baka may kulang pa. Siyempre, mahirap pa mag-file ang kaso, may kulang pa, hindi rin tatanggapin ng piskalya. Mali-dismiss din.
0: Mali-dismiss din.
1: Kasi yung sinasabi nga ni General Badwa, yung certainty
0: noong
1: na makakonvict makakonvict yung suspect na papaila ng kaso, yun ang kaya nag-meeting yung prosecutor's office, mga prosecutor natin, tsaka yung mga authority na magpa-file ang kaso.
0: Yan.
1: Kasi nga, sayang effort. Mag-file ka ng kaso, tapos dismiss lang din pala. May kulang, may butas.
0: Minsan, tumatagal yung ating mga authority pag naghahain. Kahit hindi ito sa mga ganitong kaso, kahit sa ibang kaso, binubusuisi talaga nila yung dokumento.
1: Mas maganda lang sigurado.
0: Kasi nga, sabi nila, magpapagod lang tayo.
1: Kaya nga.
0: Lalo pag may mga kulang-kulang. Yung ating mga otoridad minsan natataranta. Sabi ng piskalya, kulang ito. Asa na ito?
1: Mahigpit na ngayon?
0: Mahigpit na ngayon.
1: Mahigpit na ngayon yung prosecutor's office.
0: Hindi na basta-basta.
1: Yung as witness ka, siyempre tayo nag-witness kami ni Ka-Gerald, nag-witness kami sa drugs.
0: Mm-mm.
1: So, pag re-reviewin yung statement mo. Pag hindi ano, ipapabalik sa'yo.
0: Re-reviewin yun. Babasahin yan.
1: Wala ito. Mukhang hindi ito sasabit ito. Ulitin mo yung ano mo na yan.
0: Tatanungin ka na nga, piskal. Binasa mo ba ito ang apidabit mo? Pag sa'yo mo, opo. O sige, ulitin natin. Sa harapan mo mismo. Tatanungin ka. O ito ba talaga? Ito to itong sinasabi mo? Pag may sumablay ka doon, yari na.
1: Kaya
0: ka. Yung pa medyo nag-alangan ka ng sagot. Sasabihin ng siguraduhin mo. Kung ulitin mo yan.
1: Yun.
0: Masakit yun. Yun ang masaklap dun eh.
1: Kaya. Ngayon pinapolish na yan bago i-file.
0: Kasi nga karamihan nauuwi sa pagka-dismissal. Sabi nga, nagsasayang tayo ng oras
1: at panahon.
0: Panahon. At ang masaklap dyan kapag itinuloy yon at naparusahan yung hindi dapat parusahan.
1: Yun
0: ang masakit doon.
1: Kaya siguraduhin na...
0: Kaya sinusiguro ng prosecution na lahat ng mga isinasampa sa kanilang kaso, pinag-aaralan nila ng maayos. Binubusisi yung mga dokumentong isinasubmit sa kanila. Katulad nito. Hirap ito.
1: Sensitive
0: case ito. Sensational. Uminit dito yung ating pong pambansang kapulisan.
1: Hanggang pa ito, national pa ito.
0: National pa ito.
1: Kaya nga si Kernel De Leon ay ano yan handpick talaga ng ano yan.
0: National ng, mismo.
1: Oo. Ng
0: headquarters.
1: Headquarters. Ni PNP Chief Nartatis talaga.
0: Troubleshooter.
1: Para ayusin mo yung problema dyan sa ano. Pero nakakadalawa na rin ang shooting stint, ha?
0: Yung kahapon, Bagamat wala pa silang pronouncement, pero huli naman yung suspect.
1: Huli na, huli na.

0: isa na lang.
1: Isa na lang.
0: Isa na lang. Ano kayang update doon?
1: Di atin alam. Kung ano ang
0: motibo doon sa may ano.
1: Oo, kung siya ng... talaga. O kung may mistake.
0: Mistaken identity.
1: Yun, inimistikahan din yun. So, ipaubayan natin sa kanila.
2: Express Balita sa umaga.
1: Samantala sa iba pang balita.
2: Balitang bukan.
1: Dahil lang, wala dito sa akin eh.
0: Sige.
1: Yung...
0: wala ba dyan sa'yo?
1: Wala eh.
0: Bakit wala dyan?
1: Wala eh. Hindi nag-appear. Ito muna.
0: Sige, dalawang motorsiklo nagbanggaan sa San Vicente. Yun. Mga rider, pinag-iinalaang nakainom. Katro pa natin sa balita, Bella Mucha.
3: Live report. Nagbanggaan ng dalawang motorsiklo sa barangay Poblasyon sa bayan ng San Vicente nitong gabi ng Mayo 1, 2026 matapos umanong magsalpukan sa isang kanto patungong palengke. Batay sa ulat, magkasalungat ang direksyon ng dalawang sasakyan nang mangyari ang insidente. Ayon sa nakasaksi, sa pangyayari, bigla na lamang nagbangga ng dalawang motorsiklo sa naturang lugar. Ilang saksi ang nagsabing posibleng nasa impluwensya ng alak ang mga riders na maaring naging dahilan ng aksidente. Gayunman, hindi pa ito formal na nakumpirma ng mga otoridad. Sa kabila ng insidente, wala namang naiulat na nasugatan sa dalawang driver dahil mabagal umano ang takbo ng mga ito nang mangyari ang banggaan. Patuloy ang paalala sa mga motorista na iwasan ang pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak upang maiwasan ang kapahamakan sa kalsada. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Ilindo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Samantala sa iba pang balita, isa pong lalaki sa bayan ng Quezon patay daw matapos pagtatagain. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
4: Death on arrival, ang isang lalaki sa sitio na Bugsuan, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, matapos kasi itong pagtatagain ng ganyang nakaalitan noong Mayo 1, 2026, masyado alas 11:45 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Alas Boyeng, 38 anyos, may asawa, habang kinilala ang mga suspek na sina Alias Ben at Jake, magkapatid na nag-iedad ng 29 anyos, 24 anyos, paong mga residente ng sitio na Bugsuan sa naturang barangay kung saan ayon sa inisyal na investigasyon ng otoridad na bago ang insidente, ang biktima at isa sa mga suspek ay kapwa na sa impluwensya ng ala kung saan ay nagkaroon ng mga ito ng pagtatalo hanggang sa pinagbantaan umano ng biktima ang isa sa mga suspek dahil rito umuwi ito at ipinaalam sa kanyang kuya ang pagbabanta. Pagkatapos nito, ang dalawang suspek ay bumalik sa lugar na may dala ng bulo at karit. Maya-maya lang nang kanilang makita ang biktima ay dito na inatake ng mga ito kaugnay pa. Matapos ang krimen, agad tumakas sina Alas Ben at Jake sa hindi malamang direksyon habang nagpapatuloy ang sinasagawang follow-up investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad para sa posibleng pagkakaaresto sa mga salarin. Samantala, naisugod pa si Alas Boyeng sa Quezon Medical Hospital, subalit itideklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil na rin sa tinamon itong pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, isang lalaki naman sa bayan ng Rizal ang arestado ng mga otoridad. Matapos mo nung dahil sa kasong paglabaga sa Vowsy Law o itong Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report.
5: Arestado ng mga otoridad sa Barangay Puntabaha sa bayan ng Rizal ang isang individual kaugnay sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 nitong April 30, 2026. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Presiding Judge Emmanuel Artazo ng RTC Branch 14 sa bayan ng Taytay, Palawan kaugnay sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Bora. Samantala, sa ngayon ang suspect ay nasa kustudiya na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat ka, tropang Dennis. Samantala, lokal na pamala ng Kuyo, naghahanda na sa Barangatan Festival ngayong taon. Katropa mo sa balita, Rick Tabi!
6: Nakahanda na ang lokal na pamalaan ng Kuyo para sa mas pinalakas at makulay na paglahok sa nalapit na Barangatan Festival 2026. Sa pangunguna ni Mayor Andoy Ong, isinagawa kamakailan ang isang mahalagang pagpupulong upang plantsahin ang mga aktibidad at presentasyon ng bayan sa naturang selebrasyon. Ayon sa ulat, aktibong makikilahok ang Kuyo sa mga pangunahing tampok ng kapistahan, kabilang ang LGU Pavilion Boats, Mutya ng Palawan 2026, Sarautan Sandalan 2026. Sa kasalukuyan, abala ang iba't ibang komite sa paghahanda at pagbuo ng mga konsepto na magpapakita ng natatanging kultura, produkto at turismo ng Kuyo para sa buong lalawigan ng Palawan. Umaasa rin ang lokal na pamalaan sa buong suporta ng mga Kuyo nun, lokal man muna sa ibang bansa, upang mas mapaganda at mapalakas pa ang kanilang representasyon sa Barangatan 2026. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, mapipili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa Bayan ng Kuyo, Rick Tabi, XFM News.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Maraming salamat, katropa! Nga, Rika. O nga pala, malapit-lapit na.
1: Oo nga.
0: June na yun eh.
1: June na, June.
0: Pero sabi nga ni Gob, medyo may mga nabawas na mga programa.
1: Kasi nga, may crisis eh.
0: Oo, may crisis. May pagtitipid sila. At yung mga natipid, yan ay yung bahagi din ng mga ipinamamahagi nilang tulong.
1: Yun.
0: Yung sa mga barabarangay sa buong lalawigan ng Palawan. Sabi na yung mga naunang napag-usapan, bakamat hindi sa penal, sabi nga may mga tinanggal kami. So bago naman daw po mag-iumpisa o ang barangatan, ay muli magpapatawag si Gob ng pulong balitaan para mailahad yung pong mga napag-usapan at kung ano yung mga nakatakdang mga aktibidad. Yun.
1: Pwede naman sa, hindi ngayon, sa susunod na taon, pwede maging bongga. Yan. Ay kasi nga, may crisis, kailangan natin magtipid.
0: Sabi niya
1: nakakahiya nga naman sa taong bayan kung
0: pabongga ka tapos.
1: Pabongga.
0: Tapos naghihirap, di ba?
1: Yun. Kaya nga.
0: Sabi ni Gob, mas unahin natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Although sabi niya, gusto nga sana nga, o sa unang termo niya, mabongga.
1: Kaya lang,
0: sabi
1: niya, dumating ang crisis.
0: Dumating yung crisis, hindi inaasahan. Unexpected. Sige, nako, 32 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong Balitang Nasyonal. Itinakdala po ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court or ICC ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Mayo 27. Bilang bahagi din po ng pag-usad ng paglilitis, ayon pa sa ICC, inaatasan ang prosekusyon at depensa na magsumite ng kani-kanilang mga dokumento at ebidensya bago ro po ang deadline sa Mayo 15. Kabilang dito ang trial briefs, disclosure ng mga materials at iba pang mahalagang detalye para sa kaso. Layunin ng status conference na tukuyin ang timetable o schedule ng mismong trial, pati na ang mga susunod na hakbang sa proseso. Nauna nang kinumpirma ng pre-trial chamber 1 ang tatlong bilang ng crimes against humanity laban kay Duterte, dahilan upang umusad ang kaso sa trial phase. Sa hakbang na ito, mas formal nang sisimulan din muna ng ICC ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo na kasalukuyang nasa kustudiya sa The Hague mula pa noong Marso taong
2: 2025.
1: Yung iba gusto nila bring him home. Kasi lang ito ang ICC. Yun nga, ay...
0: Ano pa nga gawin? Nandun lang sa kanila eh.
1: Doon na.
0: Kailangan mong...
1: Hanggat ang gobyerno ay si Marcos, hindi ka makakauwi. Ganun lang yan eh. Actually, yung history natin, nauulit lang na nauulit. Pagka ang presidente nagpalit, ay kulong kaso o kulong yung...
0: Pero depende pa rin.
1: Kaya nga eh.
0: Sa pagpapalit.
1: Depende.
0: Depende pa rin.
1: Depende nga kung kaalyado mo, hindi. Katulad dati, 1987, walang pag nung si Curry, walang problema. Kasi si Marcos, ay si Ramos, ay
0: kaalyado, eh.
1: Sinuportahan niya eh. Kaya nga natalo si Mitra. Kasi sinuportahan niya, di ba? Sa kabila ng ginawa ni Mitra,
0: suportado pa rin.
1: Suportado pa rin. Si Tabaco.
0: Tabaco.
1: Kaya nga nanalo. Napabalit na si Tabaco, si Erap na.
0: Hirap naman ang ano niya. Di ba? Nagkaroon din. Kaya sabi nga natin, the story repeat itself. Kaya lang, nagbabago lang doon sa mga panahon, siyempre, at sa mga paraan kung paano bumabalik yung mga ganitong uri ng aywan ko.
1: Iba-iba lang yung cases, pero parang...
0: Same pa rin ng ano, yung pattern.
1: Pattern, parang ganun pa
0: rin. Na-pattern.
1: Na-pattern. At ang ating mga congressman, ganun pa rin.
0: Pattern pa rin eh. Sabi nga ni Axel Bone, pattern lang naman yan eh. Diba Axel Bone na?
1: Ang mga magsasaka,
0: ganun pa rin.
1: Ganun pa rin. Ang mga mayingisda,
0: ganun pa rin.
1: Ganun pa rin.
0: Ang mga ordinary mga manggagawa, ganun,
1: ganun pa rin.
0: Diba? Diba? Mayroon nga lumabas sa Facebook, ewan ko kung totoo, yung history.
1: Baka makasuhan ka, kinakasuhan ngayon ng Malacanang yung ano, ha?
0: Nung una, hindi, yung unang pagdiriwang ng ano, ng Mayo 1.
1: Mayo 1?
0: Oo, manggagawa.
1: Oo, Labor Day yan eh.
0: Labor Day.
1: Labor Day.
0: Oo, panahon pa pala ng mga ano yan? Panahon pa ng mga Amerikano?
1: Para bigyang...
0: Nang importansya yung mga magagawa.
1: Yun. Ngayon,
0: yung panawagan nila na dagdag aumento, dati magkano yung ini-request lang nila, mga piso-piso lang. Kasi naman, mura pang mabili noon.
1: Mura.
0: Ay, ngayon,
1: 20 centimos.
0: Centimos, mahalaga na. Ay, ngayon, mumurahin ka na.
1: Yun.
0: Eh, hanggang ngayon, mga kabayan, mga katropa, iyan pa rin. Sabi nga, umuulit lang yung
1: mga pangyayari noon, nangyayari pa rin ngayon.
0: Ganun pa rin daw eh.
1: Ganun pa rin.
0: Wala nga kasing konkreto. Walang konkretong solusyon.
1: Solusyon.
0: Lahat, band-aid.
1: Doon maraming pera kasi, malita-malita. Pag band-aid lang.
0: Band-aid lang. Dapat kasi dyan, gauge.
1: May pera sa baha.
0: May pera sa baha.
1: Kaya laging may pag may baha, may flood control project.
0: Nako, mag-iinulan na pa naman.
1: Yun, kaya nga. At pag may flood control project, may...
0: Ano?
1: Maleta!
0: Sana all may maleta!
1: Samantala ako na! 6:37 na umaga. Nagbanta po ang bansang Iran ng mahabat masakit na ganting atake laban po sa Amerika sakaling muling magsagawa ng military strike ang Washington habang patuloy ang tensyon sa gitna nagpapatuloy na sa kalota. Dalawang buwan na mula nang magsimulang digmaan at nakinasagutan po ng Amerika at Israel laban sa Iran na natiling sarado ang Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta na dinadaanan ng halos 20% ng global oil at gas supply. Dahil dito nagkaroon ng pagtaas at pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bagamat may umiiral ang ceasefire mula April 8, hindi pa rin nagkakasundo ang mga paniga, lalo pa't patuloy na hinaharang ng Iran ang sabing Strait bilang tugon sa naval blockade ng Amerika sa kanilang oil exports. Samantala, inaasahang bibigyan ng briefing si US President Donald Trump hinggil sa posibleng panibagong serye ng military strike laban sa Iran na layong pilitin nito maging mas bukas sa negosasyon kaugnay ng nuclear issues. Express
0: Balita sa Umaga. Ikaw na naman.
1: Kaya
0: panibago na naman.
1: Hindi ko alam kung how true, ha, kasi 'di ba yung Strait of Hormuz sinara. Pwede naman palang mag-land trip yung ano eh.
0: Yung langis.
1: Yung langis galing Iran papuntang China.
0: China.
1: Oh, may mga dadaan ng bansa lang siya.
0: Ganon?
1: Oo.
0: So,
1: hindi ko lang alam kung gagawin nila.
0: Pwede yun. Depende sa arrangement lang naman kasi yan eh.
1: Kaya nga.
0: Kung hindi po, pero kasi ang kung magbabaylan ka, una-una risky, tsaka yung
1: train naman yan eh, train.
0: Ako train.
1: Train yan, train.
0: Train naman pala.
1: Pero parang ko, release doon eh. Dadaan ng dalawang bansa ay dadaanan.
0: Malalaking bansa pa naman.
1: Mas ano nga daw yun eh, mas madali nga
0: mas
1: daw
0: madali.
1: Eh.
0: Mas madali. O yung cost kaya?
1: 15 days nga lang daw yung
0: 15 days.
1: Tapos yung by sea.
0: Pero sa China lang babagsak.
1: Kasi China naman talaga yung pinaka malaking producer nila. Kasi, pero ngayon, sabi daw, buibili na rin ang China ng mas mahal na crude oil sa Russia.
0: Sa Russia.
1: Ang Russia, tahimik-tahimik lang, pero paldo.
0: Paldo.
1: Di ba tayo bumili din sa Russia?
0: Oo, meron diba yung unang
1: Bumili din tayo.
0: Pero mahal nga lang.
1: Mahal nga lang. Ay, kasi hindi eh, ang gusto naman sana ni Trump ay buy American oil. Bakit hindi kasi kayo nagbili?
0: Bakit hindi kayo sa amin bumili?
1: Oo, yun na naman ang gusto niya. Buy American oil.
0: Palaklak mo sa kanya yan. Mas hindi lang pumaldo. Mas gagawa-gawa ng eksena na nakeso ganito sa nuclear issue. Hindi nga inisip ang mga kaalyadong niyang bansa. Katulad ang Pilipinas sa maliit, naghihirap. Ang kaalyado nga, matagal ang panahon. Sabi ng iba rin, nating mga kababayan, kaalyado. Pero ano nagiging benepisyo natin? Panay pasakit.
1: Yun lang talaga.
0: 41 minuto sa makalipas po ang alas 6 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Samantala, sa atin ang pong balitang pampalakasan, dinala po ng Toronto Raptors sa 3-3.
1: Tayo na yung kahapon. Tayo na.
0: 3-3 ang serye ng laban ng Cleveland Cavaliers matapos ngang ibulsa ang overtime win sa Game 6. Dinomina ng Toronto ang 5-minute overtime sa naturang game 8-6 at ibinulsa ang 112-110 win upang itabla ang serye. Kumamada ng 73 points ang tatlong shooter ng Raptors na sina Scottie Barnes, RJ Barrett at Jacob Walter na pinangunahan ang 2019 NBA champion sa ikatlong panalo ngayong series. Kinulang ang overtime performance ng best shooters ng Cavaliers na sina Evan Mobley, Donovan Mitchell at James Harden para tapusin na sana ang serye, lalo na at napahirapan ang kupunan sa 3-point line. Tanging 113 pointers o 11 3-pointers lamang ang naipasok ng team mula daw po sa 41 attempts. Nakatumbas lamang ng 27% ng kabuuang performance. Sa kabuuan daw po ng Game 6, kontrolado ng Raptors ang malaking bahagi ng laban kung saan umabot pa sa 15 puntos ang pinakamataas na naiposting kalamangan. Samantala, babalik po ang Cleveland. Babalik na sa Cleveland ang Game 7 na nakatakdang ganapin sa susunod na linggo.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Napakaswerte naman nun. Pag 3 points ni RJ Barrett, tumama. Tapos,
0: umuntol lang.
1: Umuntol, nag-bounce, mataas.
0: Pagbalik.
1: Aba, nag-shoot, pagbalik. Talaga naman. Kung para nga sa'yo talaga para ang panalo. Sa'yo, no. Sa'yo talaga.
0: Bilog ang bola.
1: Bola, talagang kumbaga, tumama na sa ring. Tumalbog na eh.
0: Kaya lang, may pictos pala yun eh. Kasi kung ibang angulo yung pagkakatira noon, pagtalbog noon, lalabas na yun.
1: Lalabas na.
0: Tumalbog, tapos
1: bumataas.
0: Pagbalik,
1: shoot. Talaga naman.
0: Mga epic moves.
1: Kaya, mga pang-highlights.
0: Yung mga ano na yan. Mabalik nga pala tayo mamaya, katropang Mike, doon sa ano mo.
1: Sa exclusive.
0: Sa exclusive mo. Kami nagtatanong eh, ano nangyari kay Kuyang?
1: Inalis na lang din. Yung pagdating kasi ng mga polis, yung babae na lang yung inawat, umalis na yung lalaki.
0: Umalis na lalaki. Sama yung chiching niya?
1: Hindi na rin. Kasama nung isang naka-itim na lalaki, siya nakaputi.
0: Engineering boy, ilabas mo nga yung video niya. Naka-blurred ah.
1: Naka-blurred eh, naka-blurred.
0: Oh, habang tayo umiikot ng kape,
1: yeah, kasi,
0: mga kapay,
1: mga kagabi, ano na yun eh, tapos na
0: yan
1: yung...
0: Yan o,
1: tapos,
0: yan.
1: Yan, tapos na yung drive-in live competition.
0: Ah, okay.
1: Coronation night na.
0: Ah, coronation.
1: Oo, ng... Between ang Taytay.
0: Ah, okay.
1: Oo, oh, yan.
0: Anong mangyari yan?
1: Oh, na mangyari yan. Ah, ano na eh.
0: Yung, yung nakapula na yun?
1: Yung nakabaro ng damit. Nakabaro ng damit yung chiching.
0: Chiching. Parang naka-nighty sa atay. Pantulog na atay yun eh.
1: Hindi. Patulog. Parang ano lang, matela na
0: madulas.
1: Madulas. Oh. So, itong si Mrs. Nakapanalubong dyan sa may gilid ng stage.
0: Ako, bakit naman? Ayan, yan yun. Ayan, yung nakaputing bag na. Yun, yung
1: ay, nakaputing bag. Yan, yan yung mister.
0: Yan yung mister.
1: Yan ang mister.
0: Oh. Okay. Yung tapos yung nakamaron. Maron ba yan?
1: Yung nakamaron yung chiching. Backless.
0: Backless? Backless. Oo, talaman talaga.
1: Yung Mrs. nakahawak sa ano, sa buhok. Hindi talaga bitawan.
0: Ni ito ni chiching.
1: Hindi ni si Mrs. ang naghawak sa ano, sa buhok ng chiching.
0: Oo nga, hawak na ni Mrs. yung buhok.
1: Oo, talaga matindi.
0: Hindi na hawak ang bit. Hawak ang buhok.
1: Hawak ang buhok. Talaga matindi. Hindi magbitaw eh. Tapos... Hiningi niya yung cellphone ni Mr. Akin ang cellphone!
0: Ganun talaga?
1: Oo, ganun. Binigay din.
0: Oo, yan o, yan. Ito yung misis yung naka, ano, green ba yung damit niya? Green?
1: Oo, oh, yan, yan. Oo, naka-green. Oo, yan. Oo, oh, yan ang galit na galit.
0: Yun, yung ating mga marines, ando na.
1: Oh, yeah, kasi nakapusta doon yung mga marines dito sa likod ng stage yung mga polis.
0: Ah, okay.
1: Oo, yan, sa gilid ng stage yan eh.
0: Na, so nagulantang yung mga nando sa ere nyo?
1: Nando, nagulantang natin.
0: Hindi nyo in-expect na may ganun eksena.
1: Meron palang eksenang ganun.
0: Kaya, bakit naman kasi... Baka kasi nagpaalam si Mister na may pupuntahan.
1: Naku, ang timbre ng mga chismoso kagabi doon.
0: Ano raw?
1: Nung nakarang gabi para yon napapansin sa peryahan
0: ng
1: magkasama
0: si
1: oh si Mister.
0: Tsaka si Chiching.
1: Ang
0: ba naman siguro nakarating kay Mrs.
1: Baka.
0: Walang nagwawala talaga si Mrs.
1: Nagwawala talaga. Hawak-hawak
0: din po.
1: Hawak din po.
0: Nako sakit ang anit ni ano ngayon niyan? Ni Chiching.
1: Kaya kayo.
0: Nako sabi ko nga baka yung gamit ni Mister nasa labas na.
1: Oh, nasa may bag siya, may bag, nakabag eh baka. Aray, baka ilang araw na itong hinahanap eh, hindi sumuwi.
0: Kaya baka iba yung paalam eh.
1: Kaya.
0: Ay, yung problema, sabi nga, nagkalat
1: kasi... Ayan, hahampasin ang buho yan. Hahampasin dyan. Palis na, bumitaw na si Mrs. Eh. Pero
0: ayun, naka-item, sino yun?
1: Umalalay lang yan doon sa...
0: Umalalay lang, doon sa babae.
1: Nakatalikod na si Mr. Darating si Mrs. Ayun! Yun, hinampas!
0: Nabuho si Mr.
1: Nabuho.
0: Si Mrs. Yung si Chiching ata yung target, kaya lang umarang si Mr.
1: Hindi
0: si...
1: Si
0: Mr. talaga
1: si
0: ang target
1: Mr. talaga yung target eh.
0: Atapang ni ate.
1: Atapang talaga eh.
0: Atapang ni ate.
1: Ayan, bago dumating na yung polis. Ayan, dumating na.
0: Dapat hinold ang polis pati yung ano para mapag-usapan.
1: Lumayo na yung ano eh. Doon pumunta na doon sa may... sa likod ng stage. Sa likod ng stage... Pagpapunta ka na doon, paikot mo doon, kuta na yung kuta.
0: Sa kuta.
1: Yung sa kuta. O kaya doon sa side niyan, meron din kainan.
0: Di sila yung naging ano kahapon, kagabi.
1: Marami.
0: Sila yung ano, naging star.
1: Star.
0: Naku naman.
1: Star of the night.
0: Star of the night. Naku, doon sa Estrella del Norte nangyari.
1: Oo, yun.
0: Naku naman talaga. At si Mister, nagka-star din.
1: Nagka-star din. Nagka-Estrella.
0: Estrella rin ang paningin noon.
1: Sa Estrella.
0: Malamang, baka madagdagan ng Estrella ngayon yan.
1: Kaya kayo sabi ni Mrs., may apat na anak na yan.
0: Aroy.
1: Talaga naman. Sabi niya dyan sa lalaki, ikaw, kinukonsente mo pa yan.
0: Sabi nung ano?
1: Sabi ni Mrs. doon sa nakaitim.
0: Ah, sa nakaitim?
1: Oo, nakaitim. Kasi nag-aawat eh.
0: Ay, inaawat lang naman po.
1: Ay, nadamay
0: pa si kuya. hindi naman sa kinukonsente.
1: Kaso lang, ano na kasi, napasipay nga.
0: Napasipay na.
1: Yung mga sundalo natin, hindi naman nila ano yan eh. Kasi...
0: Talaga
1: bumitaw ni Mrs. eh. Matindi.
0: Hindi nila pwedeng pwersahin yan eh.
1: Kaya sabi ko nga kagawad Soto, Brad, lapitan mo na kaya.
0: Ayaw niya rin makialam.
1: Ayaw pala.
0: Out of jurisdiction.
1: Out of jurisdiction eh.
0: Yan! Kasi kung sasiksika nangyari, malama, may kapangyarihan kayo.
1: Pwede, wala kami kapangyarihan.
0: Una-una, layo niyan, tay-tay yan.
1: Kaya nga eh. Ay, congratulations sa ano ha, mga nanalo sa... drumming live competition.
0: Second naka ano?
1: Second runner up.
0: Second runner up.
1: At naiwan pa sila doon kasi nag-request si Mayor Salba, si Mayor Norbert Lim na yung mga nanalo mag-parade pa mamaya alas 4.
0: Kanina?
1: Mamayang hapon.
0: Ngayon ba talagang kapistahan?
1: Hanggang 4. Kasi nag-cortesy call din tayo kay Mayor. Na kagabi, nagpa-picture tayo kay Mayor after ng ano. Sabi niya, hanggang 4 pa yung event natin.
0: Aba talaga.
1: At mamayang gabi, si Michael Pangilinan.
0: Aba ta, uy!
1: At sa 3 ngayon, no? 3 ngayon.
0: Oh, 3.
1: Bukas si Glock 9.
0: Glock 9. Paano yan? Si Rene Boy, porang napaigtad, oh.
1: Napaigtad? Si Glock 9 bukas?
0: Ay, idol mo ba si Glock 9?
1: Ang Glock 9, wala siyang apelyedo.
0: Ako, mga kabayan, mga katropa, 10 minuto bago po ang ikapito ng umaga.
1: Batiin ko muna si Nanay Inday Palomar, ang may bahay ni dating Judge Palomar dyan sa El Lido. Tsaka si Sir Paul Palomar, nakiligo kami doon eh.
0: Aba talaga.
1: Sa bahay niya. Kasi nga nag-check, umaga pala nag-check out na kami. Itong pabalik. Ay, simula na kami maliguan. Naghanap kami ng may bahay
0: doon. Buti na lang.
1: Buti na lang kay Nanay Inday Palomar. Yan, pati kay Sir Paul. Yan na, dati. Yung judge yan, yung asawa ni Nanay Inday, si Judge Palomar. Yung judge sa ano dati, Rojas, Taytay, El Nido.
0: Sa Norte.
1: Yan.
0: Yan.
1: Ay, good morning. Salamat, ha?
0: Good morning, good morning. Manais na rin ako, Miss Alpa. Neil. Neil Z. Vlogs, Maklusa. Sana mapansin nyo mga taga-Walis or casual na taga-Kuyo, Palawan. Bakit 200 pa rin ang arawan? Hindi man lang tumaas. Oh, Rabang Rick, nakikinig ka.
1: Yun.
0: Pahingi mo ng update dito, ha? Bakit daw yung mga taga-Walis o casual dyan sa Kuyo? Oh, wala rin dagdag. Mayor.
1: Kaya nga. Baka pwede naman madagdagan.
0: Baka naman po. Alvin Haranila Miraflores, good morning. Shoutout po dito sa Clorojas. Anong Clorojas? Dennis Anderson, good morning.
1: Sabi ni Boss King, grabe ang eksena, matindi ang tagpo.
0: Yan. Mainit po.
1: Mainit.
0: Mainit ang tagpo.
1: Oy, panawagan muna sa nakakita ng susi ng Navarra.
0: Susi?
1: Ni Mamchit Babaw.
0: Uy,
1: saan? Diyan sa Siksikan. Ah, Siksikan lang. Galing sa bahay nila. Ay sa highway hanggang doon sa may hardware diyan sa may mga talipapa. Baka may nakita po kayong susi. Yan, ha?
0: Ano yun? Yung sasakyan. Yung remote? Style?
1: Ito, siguro yun. Yung remote. Sa Navarra.
0: Oo. Paano siya nakauwi?
1: Ha? Naiwan hindi. Yung isang sasakyan na nilagay doon sa hood na isa pang sasakyan.
0: Napatong.
1: Napatong.
0: So, pang Navarra?
1: Oo, pang Navarra. Yan.
0: Kenny Ann Abanyel, maulang umaga po katropa dito sa Katama, Dumaran. Oy, aking mga ka...
1: Oy, mga ano mo yan, Kasimanwa.
0: Kasimanwa dyan sa Dumaran. Amblig. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Randy Archaga Santises, good morning. Boss King. Ayan, ha.
1: April Galanta, good morning katropa, watching here from Libis, San Pedro, Puerto Princesa.
0: Boss King, hindi po amin yan. Yung amin po, Santon plus Coffee Mix, ha? At saka Premium Dietrich Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix.
1: Yeah, naligaw eh.
0: Naligaw ka, Boss King.
1: Yeah, pati naligaw din si Jong Lozano, naligaw din.
0: May number. Kayo na pa yung mga number na yan. Wala pa tayo yan.
1: Well, Manalika, share that po. Good morning, Sir Mike at Sir Allison. Yan. Kay Ate Mawing Bernas, at saka sa tatay ko dyan sa Manila.
0: Yan.
1: One week na lang.
0: Pwede
1: na, matatapos na. Ang therapy.
0: Congrats in advance.
1: In advance.
0: Good morning, katropa. Maulang umaga dito sa amin sa Baing, Mauringon, Araceli. Mga kababayan ni Uncle Roy Alcantara. Andiyan sa Araceli, Reynalda Brian Villagracia. Amblig ka mo dyan, mga kasimanwa, ha? Ayan ako, mga kababayan, mga katropa. 7 minuto bago po ang ikapito. 7-7 ng umaga ngayong pong Linggo. Sumain nyo na po ang kabuuan. At mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan din po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mga kabayan, mga tropa, antabayan po ninyo ang susunod na programang Bullseye Sunday Edition. Ang inyo po makakasama si Kagawad Gerald Galesa. Samantala, kami man naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
1: Ihabol ko lang ito. Good morning pala kay Ma'am Maria Teresa Sensoro at Ivy Vigilia, pati kay Ma'am Rich dyan sa isang butika sa El Nido na mayroong Santon. Santon
0: products.
1: Ako naman po si katropang Mike Escote. Maraming salamat. Magandang umaga. Pilipinas!
7: Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, ga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
16: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na
12: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Tara, kape tayo!
23: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
25: XFM.
26: XFM.
25: Sister Pain.
27: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
29: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
30: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
31: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
31: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
33: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Supple Plus Gold.
35: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold.
28: Mabibili sa mga butika.
34: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil.
0: Jenny Abelion, taga Butiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
29: Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
29: Desminoria.
1: No more.
29: Santon Plus Herbal Oil.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, XFM.

0: XFM Time 707 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

Magandang umaga! Morning! Good morning! Masa inyo po ang palatundo ng Bullseye! Meron pong lakad, meron pong operation ngayon. Si Station Manager Kaluwi La Rosa ang mamimigay ho ng tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang munisipyo ng mga nakaraang mga linggo dito sa Puerto. Mukhang lalabas sa mga munisipyo yung pong tulong na ibibigay ng ating pong Station Manager Kaluwi La Rosa. Dito sa palatunto ng Bullseye ngayong pong araw, uy, Linggo. Ngayong pong araw ng Linggo, May 3, 2026. Ang inyong lingkod muna, ka Gerald Gales. Ang inyong po makakasama hanggang

0: ikaw muna ang maghahari sa bahay, sa kabundok na labahan. Kapi muna. Tapos exercise, stretching muna bago sasabak sa napakaraming gawain sa bahay. Ibigyan muna ng pagkakataon na makapagpahinga si Mrs. Yun naman eh, di ba? Or? Napayag ka ba doon na Gerald Philip paalan na pahinga muna si Mrs.? Si Mr. muna ang bahala, amor, sa paglalabas sa bahay, pag-asikaso, pagluto, paglinis. Sabi naman ng mga Mr., ito lang yung panahon para makapagpahinga, sub-sub sa trabaho sa lalo na yung mga construction worker, na mga batak talaga sa trabaho. Sabi, pahinga mo na pagka-linggo. Bihira. Ano naman si Mrs.? Aba, gawin mo, torbuhin mo. Talaga naman. Pusa! Pusa! Masyado pa maaga. Turbo, ha? Supplement for men. Napakabisa. Talagang napaka... Titindig talaga si Manoy. O, kaya pagka iinom ka niyan, mang isang oras, bago mo hanapin si Mrs., di ka mapapahiya. Ibibigay sagad ang performance. Yan ang number one ngayon. Turbo. Pusa! Pusa! Ikaw, nakaturbo ka na ba? Hindi pa. Dapat lagi kang nasa bulsa niyan. Hindi, sa bahay lang pala. Para kay Mrs. eh. Sa bahay ka lang iinom. Huwag sa bulsa, ha? Eskwerdo, Ray and Butas, ha? Diba, Jesus, Amancio, dapat nasa bahay lang. Huwag sa bulsa. Baka mamaya kung saan mapunta, magamit ng di naasahan. Naku! Kung naghahanap po kayo ng turbo at ng iba pa mga Santon Prada, kung nasa Puerto Princesa kayo, sa Ching's Drugstore meron yan, sa Nurse Care Pharmacy meron yan, Nature's Medic meron din yan, sa Erica Drugstore meron din yan. Kung malapit sa inyo yung MedSafe Pharmacy, pwede rin. Best Life, malapit ba dyan sa inyo? Meron po niyan. Sa PharmaMed Drugstore at sa CureMeds Pharmacy. At pwede ko kayo makabili ng mga produkto na binabanggit ko. Tulad ho ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Coffee Mix, yung pong Santon Vitamin C, yung pong Premium D3, lalong-lalo na ito pong binabanggit natin. Turbo! Sagad talaga yan. Ah, grabe. Ayan, morning ha. Good morning sa inyo. Thank you sa mga na, yung mga nakasubaybay kagad sa live natin. Sa i-share nyo lang po yung live natin. Magpaparapol pa rin. Isang box, isang karton ng Santon Plus Gold Coffee Mix. Gagawin nyo lang yung mga nasa live natin ngayon. I-share nyo lang, ha? Pag na-share nyo, i-comment ninyo na nakapag-share na kayo. Di kaya naman, makita lang natin na naka-follow kayo sa page ng XFM Palawan. Sigurado kasama ang inyong pangalan dito ho sa ruleta natin. Tapos mamaya, bago mag-alas 9 ng umaga, iikot yan. At pag natapat sa'yo, ikaw ang maswerteng mananalo ng isang box ng Santon Gold Coffee Mix. 7:12 ng umaga, live sa Facebook page. Ito ho ang ating program. Ito pong Bullseye. XFM Palawan. Search nyo lang po ha, XFM Palawan. Paki-follow. Nandiyan, nakalive tayo. At syempre, sa mga nakikinig sa radyo habang abala sa kanilang bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, magandang umaga ho sa inyo. Thank you sa inyong panonood. Sa Puerto Princesa, kung naghahanap po kayo ng frequency, 104.7 XFM Palawan. Partner natin sa technical side, si Axel Bon Novarenes. Talo sa akin kahapon sa basketball. Asab lang pala. Oh. Patapos na pala siya bago pumasok. Si James na napakaaga. Talaga naman. Oh. PTCI. James naman. IT. Walang araw magiging IT rin sa media. Pag nasa media ka, James, ikot-ikot lang yan. Kaya mo na, dito naman. Tatanggapin ka kasi nga naman bibihira yung skills na ganyan. IT.
1: saan.
0: 7:14 ng umaga. Man, nasa live muna natin. Bawasan ko muna kayo, ha? Tapos talakay na tayo. Updon, Mylene, good morning po. Highlights, thank you, Updon. Dayin, Mungaya, Sheldon, at magandang araw, mga katropa. At kagawa Gerald Gales. Misinig sa radyo, mula po sa barangay, Banging Isda, Puerto Princesa City, Palawan. Highlights, thank you. Good morning, everyone. Good morning, mga katropa. Watching from Riyada, KSA. Sabi ni Squerdo Mutas. Good morning po, katropang gwapo. At talaga naman eh, suso. Bigyan ng jacket. Wala pala akong binamimigyan ng jacket eh. Sabi niya, good morning, katropa. Gwapo. Ambira o ka, Gerald. Pa-shoutout naman dito sa Panakan. Uliran, Nara, Amancio Family. Nakikinig sa XFM. Copy ho tayo ng premium D3 coffee. Okay, Amor Mondragon. Nakikinig dyan sa Sandiwa. Norba Aliudin, good morning. Emerald Umapas Failon, good morning. Kenjo, good morning. Yan, Linkaya, good morning. Masahin ko na kagad lahat siguro. Kasi madadagdagan ito eh. Bebe Rumbaya, good morning. Linlin, good morning. Dondon Gomia, good morning. Barbie J, good morning. Ray Maxim Reyes, Radakay, good morning. Sige. Okay, 7:15 ng umaga. Si katropang Mike, napunta siya nga pala. Tatalakayin natin yung pong nangyari. Meron na namang shooting incident na nangyari dito pong nakaraang kahapon, Sabado, ng madaling araw. Bullseye! Galing ho tayo doon sa Barangay Santa Lourdes. Tapos pumunta rin ho tayo sa PS2. Tinutukan natin ito pong kaganapan kahapon ng madaling araw. Bullseye! Bullseye! Shooting incident na naman dito po sa atin sa Puerto Princesa. Bullseye! Bullseye! Di na matapos-tapos ito. Nakatatlo kay Police Colonel Tabde. At ngayon naman nakadalawa kay Colonel De Leon. Bullseye! Bullseye! Si katropang Mike. Eto muna, oy, may mga nakawan na naman ang nangyari. Ha? San Jose, meron dito, nakapost po sa XFM Palawan. Nakawan sa Barangay San Jose. Bullseye! Bullseye! Si katropang Mike ay nasa munisipyo ng Taytay kagabi. Bullseye! Bullseye! Oo, nandun sa sentro, di ba? Sentro, yung festival ng munisipyo ng Taytay. Bullseye! Bullseye! Pasinggatan Festival dyan po sa munisipyo ng Taytay. Bullseye! Bullseye! Ito, hapyaw lang naman. Hindi siya yung talagang tatalakayin natin. Pero nais ko lang buksan ito para wake up call lang. Baka nasa sitwasyon ho kayo na ganito, tulad nito, may pagkakataon ba para magbago? Kung po pwede, kumalas na kasi baka mapunta sa hiwalayan. Asensya muna sa mga bata kasi ang pinag-uusapan dito ay usaping mag-asawa. Bullseye! Bullseye! Kung kayo man ay pasok sa ganitong relasyon, mag-isip-isip na po kayo. Baka dumating sa punto na ganito ang mangyari. Bullseye! Bullseye! Oo! Kaya pa ba na iwanan? Ha? Yan, kung mayroong mang pumasok, may third party sa relasyon, kaya nyo pa bang bitawan yun para lang kay misis? Bullseye! Bullseye! Ito gusto ko lang ipakita sa inyo na mayroong ganitong nangyari. Hindi siya katatawanan, meron at meron talagang nasa ganitong sitwasyon. Nais ko lang ipakita sa inyo, ipanood at ipaalam na may hindi magandang nangyari. Nakakatroma ho ito para sa biktima. Bo, pwede kasing ang biktima ay lalaki, mister. Pwede rin pong ang biktima dito ay babae, si Mrs. Pero sa sitwasyon na ito, ang biktima ho dito ay si Mrs. Bullseye! Bullseye! Dahil si Mr. ay nahuli ni Mrs. na merong ibang kasamang babae. Bullseye! Bullseye! Oo, habang naglalakad, namamasyal sa Pasinggatan Festival. Bullseye! Bullseye! Eh, sino bang hindi matutuwa pagka ikaw ay pinasyal ni Mister? Di ba? Asawa, papasyal mo, Pasinggatan Festival. Marami ka mga makikita na mga tanawin, na mga bilihin, pasyalan, kainan. Para na rin kayo nagde-date, di ba? Matutuwa si Mrs. kasi siyempre, lagi nilang sa anak na katutok, lagi nilang sa paglilinis sa bahay, pagtatrabaho. Kailangan din niya na mag-asawa na mamasyal, konting enjoy lang ba sa buhay? Okay yun kung si Mrs. ang kasama. E paano kung ibang babae ang makita ni Mrs. na kasama ni Mr. Bullseye?

0: pangalan ni Mr. Hindi rin natin ibibigay yung pong pangalan ni Mrs. Kahit yung pong kasamang babae ni Mr., hindi rin po natin babanggitin yung mga pangalan na yun. At hindi rin natin ipapakita yung mga mukha nila kasi hindi naman natin sila pakay na ipahiya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung kayo na nakikinig sa mga oras na ito ay nasa ganitong sitwasyon, mag-isip-isip na kayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nahuli ni Mrs. Eh, na mayroong kasama si Mr. Oo, pinalo pa nga ng buho eh. Oo, hinataw si Mr. Yari, was-was talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, yung alam mo yung ano, yung palo na ano talaga, yung gigil na talaga, tapos yung parang ito na yung ano, yung ito na yung huling ano, yun, ganun nangyari. Nawala ko yung sibon kasi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tingnan niyo ha, panoorin po natin ito pong kaganapan na ito. No, naabutan, nahuli ni Mister, di ko pa alam kung kabit eh. Baka mamaya pinsan ba? Oh, baka kahasin lang po ni Mister eh. Eh, hindi ko pa masabing kabit yun. Eh, hindi ko naman nakausap yung pong kasama eh. Balay mo, kapatid lang o kaya kasin ni Mister yung kasama. Sweet lang sila. Abi, panoorin nga natin. Ito, panoorin natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, may mga pulis na rin. Ayan, may mga umawat na rin. May ano to eh, may audio ito, di ba? Bon? Aroy, yakap-yakap. Yun na ba yung ano? Yan na sila? Yung magkayakap? Aroy! Nakayakap, nakayakap yung babae. Maputi, oh. Sexy, maputi. Ah, okay, okay, okay. Sige, sige. Umaawat lang yun, umaawat lang.
2: May PNP dyan,
0: oh. Oh, may pulis. Hindi nakakaputi yun, lalaki. Ha? Lalaki. Ayun. Yung nakaputi ang lalaki, ah, yung nakakula itim na ano, na nakikita ninyo, umaawat lang yun. Yung may bag, yan si Mister. Aroy. Galit si Mrs. Oh. Aroy. Aroy, nahawakan. Oh. Aroy. Ako. Ito, nagre-react lang ako sa nakikita ko, ah. Galit na galit si Mrs. Uy, karami tao. Hindi maano eh. Hindi maawat. Aroy, hawak ako. Oh? Taki ng kapiyano pa. Oh, tinadyakan si Mister. Ni Mrs. Tinadyakan. Hawak-hawak ni Mrs. yung ulo ng babae, oh. Hindi mabitawan eh. Huli, oh, huli. Yan na, kita ninyo, magkakaharap na silang tatlo. Inaawat eh, inaawat ni Mister at saka yung nakakulay itim, hindi po kasama yan ha, tumutulong lang po yan. Focus lang tayo doon po sa ano. Ito, ibang video rin ito.
3: Oh, yun.
0: Ako, yung babae maputi. Nakabackless mata. Di ba? Six. Nakadress ba tawag yan, Bon? Nakadress? Nakadress eh. Maputi yung babae. Oo, yung kasama. Hindi kaya... Ha? Yan. Ayun o, yung lalaki o. Aroy, grabe naman o. Yung babae, ba na iniyayakap mo? Sa ano ka na nakaya? Aroy! Hinataw! Alalala! Ano yun? Ano yung pinanghataw doon? Lagitik eh. Nagigil si Mrs. Tignan ninyo. Panoorin ninyo. Baka nandito kayo sa sitwasyon na ito. Nangyari na ba o mangyayari pa lang? Panoorin ninyo. Ha? Bon, yung lagitik kanina. Sige, tuloy lang natin. Mamaya panoorin natin ha. Aksidente lang po ito na nakita sa napakaraming tao, ha? Public place. Magkaaway yung si Mr. at si Mrs. You know? Na, yung babae nakayakap na. Ito, tingnan nyo, lalagitik yan. Hahampasin yan. Hahatawin yan ni Mrs.

0: nakakasataw talaga. Sulit. Grabe yung pagkahampas ni Mrs. Tama lang ba yun ay nampas niya si Mister? Hindi ba grabe yung nangyari? Lakas yun. Pinemot, kawawa naman. Huwag mo na ipakita yung ano, yung paghampas ng ano, ng ano. Yan na lang yung dyan, oh, yan, oh, yakap, oh. Naku, takot na takot si, kasi sino ba itong kasama? Ano ba ito? Kabit niya ba? O, sabagay, kung pinsa niya, kung iisipin ko, kung kapatid ni Mister, yung kasama, hindi magagalit si Mrs., di ba? Tingin ninyo, magagalit ba pagkapatid ni Mister? Hindi, di ba? Bullseye! Bullseye! Ano kaya ang kasama niya? Pinsan kaya? Hindi rin eh. Kasi kung pinsan, hindi rin magagalit si Mrs. Bullseye! Bullseye! Oo, galit na galit si Mrs. eh. Ayan o, nanakita niya si Mister na mayroong ibang kasamang babae na naglalakad. Ha? Na parabang kalamoy naglalakad na walang ibang tao sa paligid kundi silang dalawa lang na talagang kalamoy nagbibilang ng mga bituin. At parabang mayroong mga kuliglig na mga narinig na parang, alam mo yun, sila lang yung tao sa paligid. Wala eh. Pag biglang dumating si Mrs., baroy, grabe, doon niya nakita dami pala tao. Bullseye! Bullseye! Inaawat na oh, ng mga uniform personnel, kaya lang hindi magpaawat si Mrs., hawak na hawak niya yung buhok eh. Nung babae, maganda pa naman yung babae oh. Oo, maputi. Nakadress. Talaga. Nabalo si Batusay ah. Bullseye! Bullseye! Oroy oh, sinipaw, kawawa naman. Yan, yan ang sinasabi. Bullseye! Bullseye! Ngayon, sa mga nanonood, sa mga nakikinig, nangyari na ba ito sa inyo? O mangyayari pa lang? Bullseye! Bullseye! Kung nangyari sa inyo, paano nyo nalagpasan? Aroy, apat na palakita mo na yun o. Bullseye! Bullseye! Ang sabi doon sa report, ano, na nakalap ni katropang Mike Scott eh, habang siya po ay naglalakad din, namamasyal, hindi naman babae kasama mo doon, Choy, di ba? Hindi naman? Hindi, oh. Nandoon, nakocover eh, na tinitignan, inoobserbahan na kung ano yung pwedeng ma-adapt para doon sa barangay o kaya dito sa Puerto Princesa. Yun, mga ganun, coverage eh. Ngayon, walang nakitang bituin dyan si katropang Mike, iba-iba. Hindi bituing marami na nagbibilang iba. Ito, balik tayo dito. Bullseye! Bullseye! Ah, okay. So, nandoon si kagawad, Mike Scott eh, buo ang suporta. From day, preparation, biyahe hanggang sa mag-perform yung pong drum and lyre ng siksikan. Oh, tinutukan, ganun po yung suporta ni kagawad Mike Scotte. At kasama yung buong council. Ah, para ho suportahan, ipakita, iparamdam sa mga drum and lyre na nandoon yung pong council. Sinuportahan kaya nandoon. Ngayon, habang namamasyal si katropang Mike, nakita niya ito aksidente. Walang intensyon, hindi kilala. Nasa public place, bigla lang na merong ingay na narinig. Di ba? Yun ang babae, kita nyo. Apat na pala, sabi, medyo personal, pero siyempre, mapag-uusapan. Nabanggit niya yung pangalan, pero di namin banggitin yung pangalan. Oh, may nakakakilala doon sa kanila eh. Ano ba namin yung mister? Bullseye! Bullseye! Ngayon, kung kayo ay nakaranas nito, paano nyo na iayos? Ayun ang mga drum and lyre pala. Oh. Katatapos lang ng performance nila, Joy, nung yung competition nila. Ayun. Bullseye! Bullseye! Diyan na ba kayo? Napunta na kayo sa ganitong sitwasyon? Aba, congratulations kung naipagpatuloy ninyo yung relasyon ninyo ni Mrs. Ah, sa mga mister. Pag nagbaligtad yung sitwasyon, si Mrs. ang mayroong kasama, ibang usapan yun. Di ba? Mayroong talagang hihiga sa ganyan, no? Pagka lalaki sa lalaki. Diba? Bullseye! Bullseye! Ito, babae sa bunutan. Yan. Iyakan si Gawan, sampalan, ganun ang nangyari. Bullseye! Paano nyo na, ano, paano nyo na lusutan yung ganito, isa mga, ano, para mabigyan natin ng, ay, wag naman, wag, payo, wag, hindi na. Bullseye! Bullseye! Simula na ng coronation night ng bituin ng taytay ng mangyari. Yan pong eksena na yan. Bullseye! Bullseye! Kaya doon sa mag-asawa, pati na rin po doon sa kasama, wag ho sasama ng loob kung kayo po ay maipopost sa social media. Kasi nangyari yan in public. Maraming tao. Hindi kayo kasama sa... Hindi kayo yung pinapanood. Okay? Hindi kayo yung pinunta ng tao, kundi yung bituin ng taytay. Coronation night. Yan ang pinuntahan. Ay, ang problema, nakaagaw ng pansin, sila yung nakita. Bullseye! Bullseye! Okay. Kaya huwag sasama ng loob, ha? Ako, tinatalakay ko ito para doon sa mga nasa sitwasyon pa, kako, sabi ko. Oh, yun, oh. Aroy, grabe nga tao. Basag talaga yung ano, yung... Hindi ko alam kung ano yung... ibang bituin pala yung... Bullseye! Bullseye! Ibang na yun? Ibang bituin tuloy yun. Napalo, eh. Oh. Ngayon, kaya ako tinatalakay para sabihin sa inyo, tigilan nyo na. Ha? Kailangan makita yung sa mukha na. Seryoso. Bullseye! Bullseye! Kung kayo, Brad, kung kayo na sa ganitong sitwasyon, maniwala ho kayo, tigilan nyo na. Bitawan nyo na. Masakit man sa una. Masaya man kayo sa patagong pagkikita, sa mga oras at minuto na talagang binibigay ninyo sa isa't isa. Yung bang magkasama kayo, hinahataw, binabayo ninyo. Yung mga pagkakataon. Oh, masaya sa una, pero pagka tumagal yan, wala. Pareho kayong talo yan. Bullseye! Bullseye! Oh, yung babae na papatol sa ganong sitwasyon na mayroong asawa si Mister, talo ka dyan, Mrs. Ay, talo ka dyan, ano bang tawag natin doon? Kabit, wag naman. Talo ka dyan, ma'am. Kang papasok sa ganyang relasyon. Bullseye! Bullseye! Okay? Wag. Maghanap pa na lang ng lalaki. Maraming lalaki dyan. Bullseye! Bullseye! May mga lalaki dyan na walang karelasyon. Kasi ang hanap nun ay totoo. Ah, totoong babae. Ay, marami naman totoo. Ibig sabihin yung walang lukwang relasyon. Yun, makakahanap ka. Huwag kang papasok sa ganyan. Kasi mag-asawa na yan eh. Meron ng anak. Pamilya na yan. Ang hirap makasira ng pamilya. Bullseye! Diba? Bullseye! Oh, sobra pa sa star, nakita ng mga tao, kawawa mga anak, mapapayo. Oh, yun na nga eh. Bullseye! Kaya ako hindi ko babanggitin yung ano. Diba, Jeff? Trinidad. Bullseye! Bullseye! Cards, diba? Cards na ba? Pag-aran. Ngayon, ako sinasabi ko ito para ipaabot sa inyo na please lang, tigilan nyo na. Bitawan nyo na yan. Masakit lang yan. Masakit lang sa una. Magbe-break kayo. Pero ang tama ay pamilya. Ibigay mo kayo, Mrs. Pagandahin mo si Mrs. Hindi porke inanakan mo, eh, pababayaan mo. Bigyan mo ng pera. Dalahin mo sa... Ang gulo mo, Jeep. Bullseye! Bullseye! Yun. Hanap ka ng binata. Yung walang asawa. Pagandahin mo si Bisis doon sa Mister, ha? Pagandahin mo si Bisis. Bigyan mo pera. Punta kayo ng mga parlor. Di ba? Tapos, yung ano kayo, yung bonding ninyo, jogging, diet, para sexy pa rin, exercise, para sexy pa rin si Mrs. Bullseye! Bullseye! Huwag mo kalimutan noong una, talagang niligawan mo rin yan, binigyan mo ng pinagpuyatan mo, di ba? Kaya pag nagde-date kayo mag-asawa, huwag nyo kalimutan yung kwentuhan na paano kayo nagsimula, paano kayo nagligawan. Balik tanaw ba? Oo. Oh, huwag yun laging panay, problema na lang, walang bigas. Anong ulam? Ba't di pa nalilinis ito? Wala pang sweldo? Huwag ganun lagi. Pareho kayong maririndi dyan. Bullseye! Bullseye! Sabi ni Grace. Abi nga, basahin ko na lang yung mga comment ninyo. Bullseye! Bullseye! Ah, sige nga, ang mga comment dito sabi ni Grace Bermudez, prediluses, kasalanan ng lalaki yan, di makontento. Ah, ganun ba? Bullseye! Bullseye! Di kasi pumatol si babae, pumatol eh. Sabagay, hindi pa natin alam kung baka nagpakilala na ano, na binata. Kasalanan mo yan, mister eh. Di ka nakontento doon kay misis eh. Di ba? Bullseye! Bullseye! Bigyan ng oras yan. Bigyan mo talaga ng oras pa sa asawa. Huwag yung panay tulog lang pag-uwi ng bahay. Bullseye! Bullseye! Warly, ganun talaga. Di makontento, Sir Gerald. Pa-shoutout naman po from Saudi, Grace Tronco. Bullseye! Bullseye! Alam nyo, ang sarap makontento. Masarap makontento kay sa iisang relasyon. Kung saan ka pupunta, wala kang problema. Di ba? Wala kang tinatago. Yung cellphone mo, kung saan mo ilapag, wala kang problema. Makuha man yan, buksan yung cellphone, wala kang problema. Wala kang tinatago, di ka ma-stress. Di ba, Bon? Di ba? Ay kung meron kang tinatago, yung cellphone mo, natutulog ka. Di ba? Hindi ka pa natutulog, patulog ka pa lang, iniisip mo, pambihira baka mamaya. Buksan ito yung cellphone ko. Yan ang mahirap. Lalo na yung mga, anong tawag doon, Bon? Yung mga ganun, no? Tab mark? Tudas ka dyan. Sabi naman ni Yang, uy, huwag masyado dito, ha? Huwag masyado mag-comment dito kasi may, sabagay, 30 minutes pa lang. Tatalakay natin yung shooting incident. Sa shooting incident, kayo mamaya mag-react, ha? Kasi dami na, hindi ko na matuloy yung binabasa ko dito. Yang, Soberano, Arquesa, kung dinidiligan ng lalaki yung babae dyan, nangyayaan, kung dinidiligan ng lalaki yung babae, dyan nangyayari. Aron? Bullseye! Bakit pa, paano mo nasabing dinidiligan? Halaman ba yan? Bakit didiligan? Bullseye! Bullseye! Walang dinidiligan. Halaman lang dinidiligan. Bullseye! Bullseye! Evelyn Alcantara, Sir Gerald, tama po sinasabi po ninyo. Talaga, siyempre. Bullseye! Bullseye! Kasalanan po ng lalaki. Ganon din po ng babae. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Bullseye! Bullseye! Yung lalaki kasi pumatol. Alam niya namang may asawa siya. Mayroon pang mga anak. Apat pa rin. Personal man yung nabanggit ko pero napag-usapan kasi doon. Pero sige, hindi ko nababanggit din. Sorry doon. Bullseye! Bullseye! Okay. Pero, wala eh. May pamilya ka. Dapat nakatuto ka lang doon. Okay lang siguro kung sige, wag na lang. Bullseye! Bullseye! Sige, hindi pa pwede. Bullseye! Bullseye! Anong issue, Wad? Late ko na makapag-open. Arohoy! KS! Bullseye! Bullseye! Merong mag-asawa na nag-away doon sa Pasingatan Festival sa munisipyo ng Taytay. Kaya lang in public place, si Mr. Nahuli na merong ibang kasamang babae habang naglalakad. Pambira, ba't doon mo kasi dinala ang daming tao? Bullseye! Bullseye! Saan yan, Wad? Sa Taytay. Bullseye! Bullseye! Babaero talaga yan, ha? Bakit yan? Kilala mo ba siya, Yang? Bullseye! Hindi pa nga natin naririnig eh, yung side niya. Ako pinapakita ko pa lang kung ano ang nakikita ko. Kung ano ang napapanood ninyo. Doon pa lang tayo nakabase. Malay mo, di ba? Eh, di natin alam. Baka mamaya, 10 years na silang hiwalay bago ang hinahabol na lang misis ay suporta. O yun ba, yung mga ganun. Bullseye! Bullseye! O di kaya, yung kasama ay cousin. Diba? Di mister. Bullseye! Bullseye! Kaya hindi pa natin matukoy. Pero in general, pinag-uusapan natin, ayaw natin na mangyari ito sa mag-asawa na sa public place. Kaya kung pupwede, mister, umayos ka, misis, umayos ka. Bullseye! Bullseye! Para hindi mangyari yung ganito. Nakakaya ito pagka ganito. Hindi lang kayong dalawa mapapahiya, pati na rin yung may pamilya, di ba? Bullseye! Bullseye! Aray mo, walang takot pala nag-date sa public place. Yun ang nga yung pamilya. Bullseye! Bullseye! Pero hindi pa natin alam, ha? Hindi pa natin alam. Baka ako sabi ko, baka, ano ba, baka iwalay na ba? Tapos, siyempre, mahal na mahal ni misis. Halimbawa lang, ha? Doon yung selos. Diba? Baka hiwalay na sila. Deren kaya. Pero sabi ni Yang, babayero daw eh. Ayun o, binabasa ko yung comment ninyo dito. Tignan nyo, ayun o. I-play mo nga Bonnie siya simula sa simula. Ito, pakita ko lang sa mga late tuner natin, ha. Away ito, may hinataw ng tubo o ano, buho. Oh, yun, public place. Nandun na rin mga police, inawatar nila. Bullseye! Bullseye! Yan o, tignan mo. Sige, Bon, play natin. Simula. Bullseye! Bullseye! Yan. Nakikita niyo. Ano yan, ha? Bituin ng taytay, coronation night. Yan yung babae, kita niyo. Aroy, nakadress.
1: Ano na?
0: Yan, hatawin. Naawat na sila dyan, naawat na. Yung lalaki na kulay puti. Yan ang hatawin dyan eh. Yan. Hataw yan, hataw. Patay ka. Aray ko! Lakitik talaga oh. Aray mo, bakak. Aray mo. Aray. Bani. Kawawa naman si Mister. Kawawa ba si Mister? Lipat na tayo ng topic. Pero itago, huwag ilantad, mali yan. Ah, hindi maganda yan, boy. Ikaw ba't itatago? Bitawa na lang. Mag-focus na lang kay misis. Kung itago eh, ganun din yun. Mayroon pa rin pagkakasala doon. Diba, Ma'am Grace? Pero kung di yan kabit, lumaban sana. Wala eh. Ano? Hindi, mayroon mga babae kasi na hindi talaga lumalaban. Natin masabi. So mga ipinapakita natin kung gusto nyo mag-react, provide rin po. Bagay, hindi natin naka-blur ito. Tira natin pinapakita, binabanggit yung mga pangalan nila. Yung ano lang, yung sitwasyon lang yung sabi ko, iwasan natin. Pero yung pagkakakilala nila, huwag na ho natin halungkatin pa. Kasi pare-pareho rin sila dito ano, yung talo. Tristan, Gulay. Okay. 7:42 ng umaga. Lipat tayo ng topic. O yan, ha? Ako, pinag-iingat ko lang kayo. Gusto kong wake up call ba? Baka nandiyan kayo sa sitwasyon, iwasan nyo na. Yun lang naman ang pakay ko dito. Masarap pa rin nakasama, na nakangiti, na kwentuhan, kalambingan, o ng asawa. Oo, maniwala ka. Ko-commercial muna ako. Tapos babalik tayo, pag-usapan natin yung pong sa shooting incident. Okay? Taglit lang po ito.
2: XFM. XFM. FM.
3: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Sanfon Gold. Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
9: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: XFM.
23: X.
24: XFM.
23: FM.
25: Sister Pain.
26: Sidayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagpili sa mga butika.
28: Santon Gold. Coffee Mix.
29: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
28: Santong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
0: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na merong Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
28: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
28: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
28: Santon Gold Live Testimony.
22: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
28: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
23: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
24: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
23: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
28: XFM.
17: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: balik tayo sa Balatuntunang Bulsan.
1: Bulsan! Bulsan!
0: Sa malayong munisipyo ngayon si Kaluwi.
1: Bulsan! Bulsan!
0: Ang inyong munang lingkod, ka Gerald Gales, dito sa Balatuntunang Bulsan.
1: Bulsan! Bulsan!
0: Linggo naman ngayon, linggo. Ha?
1: Bulsan! Bulsan!
0: So, kung hanap nyo po ay sabon, re-recommend ako sa inyo itong pambabuti. Gamit natin ito eh.
1: Bulsan!
0: Kahapon, nasa initan tayo, pero maganda pa rin ang skin natin, no? Oh. Ang pakinis pa. Santon Plus Herbal Soap. Yan po ay napakagandang gamitin kahit pa araw-araw tayong exposed sa init at sa likabok. Diba? Santon Plus Herbal Soap, tumutulong ho ito na maglinis at magbigay ho ng proteksyon laban ho sa bakterya. Labanan at iiwan kang fresh. Yan pong inyong bakiramdam. Oh, di ba yung ibang sabon parang lagkit ka agad eh. Pero ito ang ganda. Buong maghapon. Oh. Swak, pwedeng-pwede. Kahit ito sa bata, sa matanda, walang problema. Ang gandang sabon po nito. Santon Plus Herbal. Linis na ramdam. Fresh na tumatagal. Mga Santon product, huwag nyo kalimutan ha. Kung dyan po kayo sa munisipyo ng Rojas. Nandyan po ang Rojas. RSM, nandun din po ang Olin Drug House, Proxcom, Zian Pharmacy. Kung dyan po kayo sa munisipyo naman ng San Vicente, yung pong Perose Pharmacy ay nagbebenta po ng Santon Pradap, Pharma Reach, The Generic Pharmacy. Sa munisipyo naman ng Cuyo, dyan po sa Laserlin Drug Store. Yan, sa munisipyo ng Taytay, sa PES Drug Store o PES Drug Store. Pharmamed, sa Brooks Point naman, nandyan po yung Riz, Need Shop, Socrates Pharmacy, Medcare Pharmacy, Brill Pharmacy. Yan po yung sa munisipyo ng Brooks Point. Okay, bawasan ko muna yung mga comment ninyo, ha? Mga nagko-comment sa live natin. Tristan Gulay, good morning po, Kuya Gerald. Good morning, Tristan. Vilma Kalalin de Los Angeles, Aroy, yung suot ni girl. Buti hindi siya hinubaran ni Mrs. Oo nga eh, nakadress, di ba? Manipis. Dang Palatino Sumalde, good morning po, sir. Relate ako dyan, tapos na ako dyan. Hanggang nagsama na sila ngayon ng kabit niya. Aroy!
1: Ano
0: pinaglaban mo? Kapapayag, kabit lang yun. Ikaw original eh. Dapat bang ipaglaban? Nakaalam ninyong merong kabit si Mister? Laban kayo original eh. Esneria Obes Alpa. Pero wag kasi parang nagkasala na si... Mister eh, di ba? Sige, bigay na lang yan doon. Andrea Antaran, good morning po ka Gerald from Sandoval, Nara. Share down. Thank you. Sa pag-share, share nyo lang ha. Okay, papaikutin natin yung roulette ha. Kasama ka, kasali ka. I-share mo para makasali ka. Akong nahuli niya na nakapatong at nakahubad silang dalawa, yan ang ebidensya. Parehas lang may pinagdadaanan yan. Kaya dapat pag nakasawa ka, sure na sure ka na, ver mo nakuha. Walang ibang dumaan. Aha. Mamashel sa kuweba niya. Tapos turuan mo siya ng nood ng para di magsawa kahit laging magkasama. Minsan ang dahilan kaya nagluloko ang lalaki, di pinapadiligan ni misis. Tapos bubungangaan pa. Dapat lagi niyang pabemba si Mister para uwi bahay lagi. Uwi bahay lang gagawin. Mark Aliudin, Sheridan po Sir Gerald from Rizal, Palawan. Eko HLR, thank you. Morning po, katropan Gerald Gales. Maulang na umaga